kukumne kumake ekska FM. Kukumne kaum hatanga mukanda ke Mateu ses ferterta. Mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kuitampui. Kawa he gawa o he kain kako kukumang ain e diwe o he kam akwa mayaning kwang maka a. Katantang gawa kuit lu a. Gawan hei a. Gawa a yunga a. Mana kwa kang he panga kai tu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanga ya kau a. Hawe amaki o chingi. O chingi mage kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda kam. Gawa a le ya chitwa. Mana kwa kang he panga kai tu yungi. Kwa le ya panga. Kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wayan e yang heng siyam ki taisi kawam kwan hula. In uiga vundila. Gawa jubai giyang a to ka ki dangi ki a kao he ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao he ki a yunga. Kawisisi jatisa angkang aku.

Yemisa masungeke cance ke mkewola ngxume masika maqhaya mqoqo mamsele ke sezingcinte xa 20 artak ke konke raro xkfm skola mewola emukwe abasica skola ngsinqe tsuseke aqala tuwa ka tseke mkewola ngxuma masika maqhaya mqoqo programa ke tsonqo programa aqala mta xa umta qonqhaya hm taking hi ka usiseke aqala tuwa ka tseke a ke wola ngxuma ehma sunqonqo mqoqo maketeti programa nge wa qaqa ma awa wa programa hm kwa heasak e ka usiseke programa qonqhaya hm ta ukwe abasica skola ukwe abasica tsipangi ukwe abasica kwa giseke qaka ya wa hm take wala kuma e maata mwasu nga e ake itaka ike mke koko mga nga mga e ya tiku ikwe nga mke wakape.

para ditama nkebe karaha karai ku kara ku ham kita na ku ji yo ka ha ha boronga miete kwano ama omba para na ha se ko sesen fier ta ga di ngu kai a 2010 kurisika Johannesburg si o endos maskape si ki tinzi a ham di si kara ku inta boris o khere o he o a iran si di amie ki te ko a ka te kwano se ko to mana khata si ge ke hem kui khama America si di ame a kumo gwe veno kho ko khakwa ki khago no khana siri anse ko khago ta general Amer Hatami a ka to kwano ngiqe a amiqa qare qare tinta ko a kra tin queen a si khakwa siri a kwa gwe ngesi cha a ame a kho ko khakwa ki khago ta khama a ka tshi ngi siri he yo ka kha amoino derta ga decent dollar size de ko khakwa kwango ta ara te u bore te ya ya khir khir no no khabna bore te 30 cent u qame akhire amno xka fm siki.

tsame tekete mono cesi ka akhire kamoga x ka fm sikino te bori e cesi rati yafta kapunda te bori a te nyam karakete guteko kuruku ani gyamanza kumatiska Secretaris General a MK Party CDA takhono khamwa manyoma mato Parliament siki sibonelo novola wakate si kwena Oscar Pukitina ina moko politike parties a kweta a ina dike a tema teveji ata novola akate kwano akiti kutona khana party siki Edermako Hama, Jacob Juma, Amse Hana Kung Aeti, Vikesai, Kiao Kara, Teko, Partisu O, Ngo, Etekarakunko, Darana Tenga Oji, Akiha, Yikiao Akakwa, Tahono, Akisik Aeti, Uar Timbo, Kinuinga Osu O, District Su O, Mukunda Siki, Juma, Amat, khamta maga ha ha aki adarana tejiki go yikya aka koseta khama kaiku ta kongo muna ta jawok ai a teko khana ikya aka na seta kunka goreta nombola aka de kwano oska puke aki in u anwiti ese ko khe ku hita musiki no aka te khasi aki gwanamkha a nc he go ina atagate hiya guta khama akati kwa khano kamengece ya khwata seko si ina moko ke a khwaka ina di a oska pusu anija taku ina tuo parte a tamano mk parte a korota SAKP kwena khana o koroku akunka ti manifesto e a swere ma ti kamsika khana nga karati teko khana o parte yese ngomsa na kona tin 50 kona tin 5 ka si e khu si o a ka jiki parte ye khisu ane a yam ka di a koroku a khai ka ya khate ko kumu jise tuk parte jise ta hin kusa khai khavana khate ka ye gove a NCA seta Nkamange mkunda di manda korokusi hisanta tihe November mkikweki. Esaka pie na se kare kwata si khana ngo nkamate municipality di koroku nyongusi a khanika yeteta parteye a o garana mako ha kwe a sole mapaele a kate si khana ngkai si kare tihe sosunguwe ki Sure ngai akou Johannes University di teknologi kwe ki khama si te koko iye di. Khama a ka te si parte ye ngke si ka khasu o tame dibe de senden sesen tu na khasu o koro ko kongo te kai a. Khai ka ye khai te ko si es a ke pie ta ngo koro ko a te kongka sak e a. Maganga komisi ese kwa kuita mosupi a site ko kiketati akise ko tokara ko hi a ha kuri ho a ake wose musikat matlala ama akam sika ngo te kuiti in September 2017 ka ama si ko komisi ekiteta tamano akise kwa kuita amanyi eno uweta ha mosupi san sike site ko sweta matlala nema Aki tiye kana kwete ima sisweta, polisi jawaja aki tekuwa hine kewu di siri aki medik.

0: America si ngo te karatin gaja si o okungo te kuinti ngo dorok aikwe ango ina do khata tinta ngan grupu na khana otamek akoroko karatin sugungi atesna ti hamasi o Khalil al-Haya takono president ma Donald Trump ungi umata Jared Kushner ta Egypte ki Isra khasidi vie que sa ese ko enqixehe kwere khwati no hamasi ngo akesi oiki ngo te a qogota tim foifo arabi onji terkei pakistan indonesia ta isra sinu kwere ti kho enqixe jiwe a khajita mat ere te khata ngesi ngqe miete kwano ke ngo ame go jihisana ta ha ji gaza su anikingo question kara kha khai ka ta ti hamasi ngo de akoho dino ngo israel su ame kota ma anta o a twa ta ti gaza ta khono nyama kongo kwa di manda a palestine si di ngo manda o kingo nyam ka ko kwa kara tsubuka ko kuinta ti ata te bore te khiri khiri ngon khawna te bore te te gutin ire qamnu yekska fmck
1: ses minute ki qamwa aski ses minute ki qamwa ah ki xk fm manak awami fresto mangumbum mangmanwa hangulan ngam Tagdarak o general yang he wa MK Party wa teni wa parlemeni vi komo panggak o si Bonelo Nomvalo ta ge ta ge tisa tu ji thoin kama us ka pun ya gani khuna hung politika party ngeng i ko ka ama ye he ko tu agi ka panggak ta yin Nomvalo kam in wa ki ngum yi he wa party wi Echi ke party ya ngwa Jacob Zuma yuisi ke kai ta vi ke ya chang kai gi ta ngha ga bni ka ng ka ok ng wa yin hewa tradition ng wa ke war tam bu ya district ki khuna ke province ya chang zuma ta ni yin hewa tradition ng wa yi hewa ka ka ng ke kani ka ng ya gi ta tu mu ko o ng panga ke ng wa yi hewa tradition arati ng ni yi panga ke ng ka ma ku em nom valo an ng de ke was ka pu ka si ge a kham sung u I kaising yagani ka ng tasikotu agi ka sing hi ta ta I kanda kami tutatu ahangula ANCM ya ang nda ki wala ka kay gaya hi parti ngay pilang lawa yi o ng hangula ki uska pun iya chong parti yang hi adu sa maku panggatay nga nakwa MK parti ta esa ka piye ai kanu yin hewa hangulan ka wi hotum ni kin ya da teni kin ndi wi honor tin no 5 fi ki ka hi parte ngi ng yang e parte ya ng ka ka wa vanga ki ka ng yi mon ka hotum ni ge agya hangulan aga kala he si a hangula yi he twa gi ka hana yi kwasa ki ANC ke municipal ang ka hangula ke ng achi ge ki November ng yang ngi esa ka piye ge da tu mu ku o ng gwendra mal mispriti ting wisi seking ulin ng ka ng Parting ayi tarak otata ya hewa soli mapaila ta gabi kakwa kalang ege sesong gue vilong set kala ki chwane ayan state ya hewa tekhano hiwa egekani ya kankui ya anang tege parti ta tuwit sin sesin tuinda ha kanu yin hi mani chu apanga kasi chwa kawasi ki ay kam sing u esa ka piye ki politike aga vikwa ma ye tu sing unwa at tutama kwe kang ki vikwa ma ka hewa ti chwa hana wakwa sam Tama dlanga kumisi khu tumni taikam ka ng khate de khoda akham sa ki yahi si singyan ya ki yawa la tak o vusi musiket matlala ya ta yen ke september ski ekwa hm ya ong de ngwai kan ta ke si gya kala tuko ka taikam ka inoki khokwe kha ya de ngwa ofun dan matlala ta Sigitan oya ke police vikwa ma inwa ke multimal union aga Medicare 24 tendere ta ya ke sigya kala tu kwa ka matlala tisa ke sigya hana plinga wa ya ungo kwidibya ke tendere nte muhana inwa ke panganga wa ka he wa yi he wa na tin aga network

endaba ke khateya ya he commission e tsana se tsike ko ke ya e tlo sim khama se gedet sa tu american a yi ratin kwa khamsing u chilo israeli kwa yang america kwa sa ke get a tsana ko khamsing u gaza ma tsika yo chilo gasi o mti a tsani o amam da grupu yi ta tsano yi geda ke hana kwa he Chigongi ki atisatung khamasin ngawa kalilil ala haya ina waki President Donald Trump ia hamba Jared Kushner ki ekhepte kuna yusik biko kokem Israel khotem ni vega gangke kongi ki da tuhun plani yusik siya ng yitwa gika kham ta tani ki ta akham sung u khamasin plin ngawa yik ang ahun hao yusik siya igya yi ohun dalam ta Arabirin akan ngoleng faifi terkeye Pakistan jiki Indonesia Israel ain musawa ki chusikan aka uwa igitan dege ko chi jala ta guichi ke hi manera sikki kaya ki ta tolopa vi ko ma wisi sikki Gaza kuna plin na wasi o mutakanin ng khama si plin na wai ngau ka iko guzala yi o na ng da langaum ng Israel khotamni i tolopa yi o hun situa ganika Gaza Pringa wa Palestinian ayi blewa jhe si o nga tkane diwi o jala u Palestinian. Kem ke jam kon hum ekorasi nga si ke ehe wala awa tin dorsam kon hum.

Ngoye ke ma icha ma tu shin ti ki ko yi ma tu a yin du a da yin du a du cha kai ka o wa o ding ta du cha du a du te te ge a chi kam ga kun da ni ku la chi an da ga kun da ju ai no khai shin am de da ngai a chi ka kun da ko ra ta cha mu cha o mu ju shin ta ku ra chi mu ga ju a pang sha da ju ta chua tu ma ku a ta ju chua tu ta cha e ju chua chua tu kwa makuwa ichwa tutakehe dumatika ti maato mngawata aaa juka kwa tu mngawata juka kaya wa ika ngatea ngatika de gamkura teke kama ngamchi mkuya dia aaa kaya ngeka mtika diwi takka dea to haka he diwi ya dene higesinta nukachi de gamchi utaka te kuna mange kando anho de ake watu ya akake juka ita aaa ijijita kakai kauta juka kwa diwi kati de mjia kaju ngode tuwa kaju juga nga om ngore kakang a ka giema a ka ne gome ya ju cha a ka ka da mago wa uku kama ne wata kaju inga ya ndo ju wa tsi inga tsoka i tsau mago wa ka i ta a ka tsoa kunda a guda wa ka gome tsu mtsi ma a kunda a gome tsoa i tsa tsau ma ka he i tsa a ni tsi kunda ni he tsoa no ka ge mtsi ka nda a ma shi ta ka kwe ta ge ge tsi ka ma ko ge shi ka ka cha ba cha wa yi ka ka o kha le o tswa ka mo kwa shi go le tete a di kwa kundwa wa ka sha ko nne de di kwa kundwa wa ta ju wa to yu nga a ma sha ta de ge shi ma u ge ya ko di ting a de mi ma u de ge shi da kwa ya de ge shi u ge ya ko bong ta ne de ko di ya ga ge ko ni na ge mi ku la mi de be ta ma dungula ta yi ji chi ga na mo tswa o da ka ma tswa shi mu shi da oda a nugumi tswa mikinqonqo nda tidole ka akade ba ko nqonqo qashin kan am qashin tikwenqo mane wata ka khata xe kunda nqita ka duni ka ke ka ka duni ya khata ma tsu khangu ra ke ngode ka ka khong em a nqo duni ya ye gamba nda ka kwa a am chipanda qum kanda khata kunda nqa chipanda qumta we ka kha kwa duni chipanda qumta ke we a nqa ode ya a kanga ndwa akanga nyu tshutuna teke mteu kore maindo ikoke gade ke a dungishin ka ngishini take ngabai ngaba jambi ataka enga kaju ata vachi phanda kum ke khata taka akanga dunga nyu tshinkunda chata bango mita makwa tshiphanda kum singa kwa akula ka nyai konju ka ngore ni gang ore a tsinkuni kunda ni ta tsinku kunda na ti kuri ka he mtsu sa chi bi a shi ta ko mu ka ke ta me ba ma a ma ka me ba mi ka ka me ba ta ka me ba ku ma mi ta ta mi ma tsom thong ga na ge a a no di ta ke da de ni ndo ma a ma ka ne kunda na ka a ta me ngi ngi ta ka ma chi da wana a ya ko ai ge ge du ka ko ra chi phanda kum ka ka ko ra a tra ti sha de ni thonga tsombe ka ge cha a ti ga di window a tak ma hi ta ka ma ke chi ya kwa ta mi kan ko ka khui a chi phanda kum o ra kam ding shin ka kum kam ding shin chi phanda kum kam ding shin ga ju kan ku shin kum to ra ta ju ka ga ju ke cha ku ra ta ke ka de chi m de wo ta ke chai a ta ma ka ka nga ka ka shi ma ka ka ma ka ke ka ma ne an ku ma ka ne an ku ma a han ka nu du nya ta ga shi ta ka ta ma ti ka a shin ka ka ma ba ju kan ta mi chi ke ka ka kwa kwa ka cha cha cha tin tai u kai hai ko kwa kwa ju ko ka tsuna ka ju ka ka ku la ju ko ha ta ka ne o mu ka ku mi wo ai cha o ka ku mi ta ma ka ku la ta ka ne ka i chua o ku de ja ke ju ha de ju ka ke sha ka de ge shin ka ti ka ju ka ku ju ka ta ne da ve mi wi ne shwa te ke ju se tsua ka ka ka ri ko ta me ne kwa go mi da wa ka ju cha go mi ga ga ga ta ta wa ka ke kam tsa khadivi u kwa ng shi yi matane le kho nati ka he di jam de jwa chi de ni ta ne ka le ta ng kho ta ya ka ka ka ti sha de ka ma mchi ng de a ko ya di ya a a ka ma mchi a ku da ya na chi ki a a we ma shi ka ta mu kha shi ang kwa ko ta ka ma kho chi ng ka o ng ta ma ka ndi ta te ko le ma nga ma ka wa ke ma kha kwa ko ma ku wa ma ko le ma ka ka wa di chi ng kho ng ka ng a chi chi de kwa a ju ng do tata gomu chuta uke wana kuri ama we wana kuri gama bashi kiki ye gama bashi chuke chi ya mu hada yinga dwa duko we kanda duko hita ne kata mchaka mchaka mchaka mchaka.
tashin igeshin nika ke kudika wa jamba te duchan do ke chia kwanga ki panda kum aka dunya duchan ducha kun ukui shin chi ke ducha kwa kwa bangu ta ijama tsaka muka a ducha kwa ducha kwa a ta chi pange kando ade ya kundwa ane ane she anu dunya chi panda kum kamu kuta ducha kwa chi panda kum dunya te ki yo chi tung a aka eme kama temu Mukakin ham hamakuinka and Mukaka Kavatia. Kobongi that you panda cum tia juta joka what you panda. To panda conca dun to panda kaka cum woo. Da govinda kumba window chow. Yokuan mudun. Tainia to dami. Tainia ha hangula kawa dishin. De kahanga. Tainia mudunia chicky panda cum gang. Juta kashi. Going into juta. Ka tigasin cut going into the kitchen. Jim Day, the look of cooking at the panda cook. Govinda gave Gamma to Panda, Catalaga, Winda. When you do not come a quick comb with the panda comb, the car, Kaluka, a cutting good thing. A gave Mako to Dag Makakura money to panda comb, Conquadun. Can't go at play, Shanky, yo, Gandhi, it's a way we get tired. Talkashing with Panda Tongue. Dakara de Kaha Jack Hokun and Jack Dunning, Korea Jack and Cook at the Panda Comic Talk. I sang my dig butter to the big days in Gandasha Gasha Kumahat Aguda. San any the German get at any the hey. Get up, Chimataka, Gemasa, I had to be quick with him. Jaguay and damn hard to quick am Jacka. No, quite, I damn Jacka, much of a talkun Jacka did me. Did it quack, huh? Quantum Jacam toward the chicken. Ganda and Matisha did that come to Kukunda Gamashim to Kunko Chicka Kwang Kakwang Amber Quat Shan Kandishing Maka Kaviki to Panda Kum Agate. Guy Megadu with Hakamaku Nigakao. Toka Kandi did the new command get you Panda Kum and get out, go in the Gagunda Kamaku. That Kalaka Gahunda go by man and Gamate get it out and to go to do not to Panda Kum. What come what it out to Gang Kalaka and Kokunda.

Revolution tsane ti ti chams ka ti ku yamako anka ti ka tsame ti mono ti nek amako 16 hamani te ziangye kra khwara doner ten 7 oni kha fm ki ti mbapar khaw ti excave ti ku na khana radio zi amanda kha ekim ti ar khata ti ceqe ti nan ti kristina sori to se ta ai kwa te programme nge ga ku ze se ku yams na kwa hango se ku khirisa hie ya fire amati kwa kham no ya Afrika journal tame program data comes kemo koti se da to darana ai go to tis ya go khiri ya go to Afrika to Afrika borite se go tekro ko mago borisu ngoro ki fatisan mo tbi tame program ma kuro kwe acams kemo koti se da to darana ai go to tis ya go khiri ya go yen iriem amate kwa acams ka to se go hutan am tsun satse ka manda khang eki te radio zi a oner ten 7 o ni ga fm ke tiro khatangi ete ya tekri tano konete an ka te kwa vi ke yams na pata tsamziki e itamate tsamate e ziki tsuni saseko kyanya kwata minya tete mo ava ekono ke tsamti wo kutamanu tsutsu ete mo te wo kwata antsonse tseka ansite anka te ko ete ki tsuwa kwata nte ava sitati kone he boto tsanga tsamzi tamagate anka te mo ko ava sitati no tutoka tenge kuringe tisiki te kana te khojukwana mkanke ati twa hive tanzite anka tem khuzi te kansa avasiete kwate twa ka kwanka ko em ko te twa ka tatim tazi program ki te kirende kom tatin date man te anka de 17 dem o khiste ste ansi akha kan kwema ntemu kan kuri ese ko te ki antsoni sa twa khan kwe ko esika e ya khwa tango se ko khiri tatim no antsoni sa se ka kai ku zikite mu ke hetsam te program zikite anga kwa ko kwa kha ke hetsam e ya khan ke ate u aniza ate ava se te tsam ska ti do ka te kuri su khiri o aya te tsam zikite ke go yo ka tse ka ra ko go na kona ki kai ku zikita mang tsam zikite anga kwa ko ko te kuri su khiri o nge ate ya o te tsam ska te ansi ti ko zin hisna ko kwa kams ka yema ko te avase tatin no ga ko zin ko yema no ma no ga ko ko zi anza ka ko zi te mo khom kara ku ngwa ko ka ko zi te an si tsun sa ku ngwa ko ko ana ka ai kinge ate mo ka te nde ku ri ko zi tin tan ko te te ko tan de u e ko ku he te khan de u nga me te khan de ku ri ko zu ku ni kim nti ya ko zi te mo te ka ko ko ga ko di an yan za pro kha me se ku nge yam sna kwa ta ha du do ka te ke he kam ka ko zi ki te an ka kwa ko hi ton te ku ri ko zi te ko hi ton de kuri ko zi ni tate hi e tate mo te kai ko ko khande kuri ko zi khazi ta ma hi ko mo kara ti e ka ko ko ma ni ma ya de kams gan te ho e kha a ka te kha ko ni sike kha ma ko mo so bo re ta ko ne kha a yo ni sange kha mo ka ti kha khom di ga ko a ya ki ke he kam kha o kuri kam na nga ma ka te mo ke wo e ko ko kha kha ki ta ma kha mo ka senta ti kwanazi ta ko kha tse o ni sa a go yo ka kha o tse ka tsa o se ngo ni kams gi mo ko ko ke ka tatin kwane ahinzi te mo khume kha akago go ke hetsam ko yiki ke enza kha ko tatin nga kwane ki ke hetsam te mo ku tsam ziki kai ku zikite an ka kwa konde ku ku zenu te hote hiyama kwane ga ko ngwe aya kwa tande ku ku zinde ta te ken kara teta te kai ku tamande ku ku zihe ko mo tatin khaziki ti khume na ko ntsam zika mo asena ko tsoni sa khazu anza te mo khas kan sentati kone khang ke ng khom ze khaki ke hetsam kha kha klo ana kae ke ben temo e ka make kha kha ko ngam kwa ka tse ka hya ka a khom ze ke kha mo an ko kha o anza ke hetsam ke a ke ka ro ko ke hetsam kha ak e insang ke a ko sa ka go tanti do ka ta ga ke go yo ka kwaras nak enza temo kunwa go tazi tinzi program ki te ke krende kom tati radio nerten 7 o henye ge fm ki program nge go ko si hem se ko yams na fata hanko se ko khiri sa hiem ya friet amade kwa khama.

Nata e go matsemka khoma. Nata tsa mo ago eh tsemka go tana tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsemka go eta. Ne go gestesi ba go di tsea. Am tsema a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go tsemki. Go se namwako platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ata go kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

Kwiska kwame temono ya fek amako 14 minute tsenge kara khwara donor 107 o ni ga FMK programme journal tami tengwe kwa namka manda khang e ke tiseta to darana qare ka hango programme ki te an se kai ko se tia ko se tia kwa ko te o ga sonde te anzara ka ko kra kham sa di anyazan siri tse kwa na ikin ko te tsa o ka ta tin kai ko se te kai ko ta tin nge se ko yams na kwa ta han no temu kanu hoste sngwe mate ansi kuri o sa ngwe manuma kwa kona ke hito tsuni sa te ganga avasi ko wete ke ya khwata kwa kona ke te anka di september ngwe mam ngwa kham ngo nyam tati kam zikin kam zikha ti uke kho yo ka ti tsa kana ko te avasi tati boto ate ka ko te tim boto temu te ka te kam zikita ma te tsuni sa ti do ka ti te usire su za ka ansanke ate mo ka ti tanu te tsuni sa ti mo nga ya gongo te usire zike kam ti za ka ve tati aratimi ka ti ngara kho zi tomato spinasi ako zingye ate kangate te unkunturo zikitante kwe unisangaya kunkute usirizi kenyeka mtemo unkwave tate marangye ate kanyo siyako ankana titana ako zikazite kunu te zao katako te unayake unwangye ate sinye te kamziki kwa kwa naiki te avasi tate nutoka ate temu tomate zung aro zitamate kunga kwa ngara zite kunga kwa kham te avasi nako te kwe utate ngicam zikaga kone he te ansi o hoste sengwema tucam ziki bara he te wo kwa kha te ngicam zikaga ngo avasita te ta zikai ko zikite te ke krente ko mate programa ngha journal te nye te se ko yams na khata ham no te mo kan ke isi ka te ke kwa kha ngwe kwa e ya khata dri kha ngwe kwa te mo ngo kurisi o khari o te si ta te cam ziki ngi cam zin te kha te ngo te avasi no ke ho yo kan cam zika te mo ta tim kone ke hekam ene teu aninza te zara ko te ngo siri a te uta marate ki o sina kobe tanu hito te mo ngu dri ngwe kwa ea te kwa kenta iye kara te zara sina ko teu aninza kone hiya ko ansi nge te avasi vire kha december kuri o te ansi ngwe ma asi ye te tamzi ki amke unsa kana fere al siri aninza te mo de kwa siri katia ko zin e zika te zao kara ta ham siri hambe ni ku inye te mo amke unsa kiri kwa kha temo kara ko ngam zika khango avasi tati nga kona ki kai ko zikite anka kwa ko hito te wo te kams ka yo ka sire te zao kara kha huti marate hi tati khuzim te ko tati sire zi ate wo te kams ki ko ne temo ku ka te kams ki ti ya khuzi ya kondiro na khata kyai a wa depresi a hutu ati nku ye depresi a tati ya khuzi kondiro na khata kams ki ke kamte anka kwa gomke te ki ate ansi tsong sa teki noda kha go be go se ding a le si te tsa ka go go wa tsong ka satano a go se te mo te a go tate noda kha te be go se ta go noda kha te go se te mo te ta te le si ke nga mi ya te te o ro ko te kan tsong go se a yon sa teki ndi ro te tamano e go jo tsong e tsong o hem ka kona ke ngi tsamzi te a ka di te a va se kwa ne hem tri ga ngwe go ka e se ka e ya khwata tsama ya khuno avasi wet and tsonsa te moteki khana go kwa kham te avasi na go te usire zitse ka kona kitama ga te mo te tsao ka ta tim ta anzi tsai ku zikite ke tren te kom ta ti kona ti ya go zite tsai ku o go programa nne se ko journal ta miete yams na khata ha pori ko go zita ma te a ka ko ta tinge radio si aninza asuria te tanu pori ko go singe a tsuria te kwa khate mo te te an ka kwa go nga kona ka to radio zi kwa nam ka oner ten seven o hem ni ga fm ki te gore ke te tot program ngo se ko khiri ta tim 12 rek ama te kwa bori te se ko te kro ko ma go

0: Kame temo no te ska e ka oko tua whire ka moho ai e ka FM siki no te o bori e kui sara te iafta ka punda. Se boronga kara koe hem tukuri kutua te ma kum o ma vusi mo se kat matlala a ma kham ane a matlala komisi ki a karata an oa e tak kam se ka kumwa te boronga suk a me medike dendere su o kwe chao jaham te karata te te a ki mo te kwa no ziri ku boronga jise kana pa te kwe ko ha no kama si e ku kaya ka kwe kai ki te kwa hi kama a ka te kwa kano kreska kama si kreka si ku awo kwe hita kumise a kama arati na o imatlala mi e bori kwa te kwa wore wesan ku ka kwana a ngan o polisi ki jao ta in kwen seta a ki mo te no tu khodi kho ji hisana ko haji ta ko no im business ji u ani ji ta ku mi se ka su ani a ko ma ka me a de ko am a ara kore kore na ta no akam sikita maha go ngwarata e kara kunju khomsi kwana ska aki moita ha si e a down nuk e ko alarm a ere ta ta polisa na veska pusuka sesa te o atis na ta a fai fukuri gla kwa he moito kwan tse e waka kia i kwiti mkwa si kak am a si ko den fontein vech ki samora mesal nga osiki kapsu anika suweita kam di kwe an go se ka make ka go kwe no ka go kwita se ko gu ye khuita tinta ara kore kore te se sa stama mo ite kwa no kwe ta gwa na mkha ha ntwa si o di ka make o di ko an nge de navik ski ka ku a nuclear vis ani Johannesburg suski se susana ko firika si ye khwata polisana ya mogota se sa te firi di mboronga o di a ta gono a ke tui ga mboronga a ha ka re go go khwedi tsond a kwa na a ke bore tswa tkwa no tui ga khwe a ku moti a se ko spatra ka tsa ti a ku ntle di kwa na ka ta ka ku nge sa tra ga tse su u isika khwe nna go te to ke hisana ti bori sugere o ha an tsone sa ya mogata polisa kwa kha am stat sal derban ki ngwe siki dita kwa kwa de ake se ko aba se khwata ngo o mbapra din queen kha ngo ka kwa ko na o twi twi stes na de ki group na match and match khana o a ka de khwata se khana ngo etre ngo ku muta ko ngo twi twi ku khwata ko khana di khong ka wa khana ngo sweta di nga kha ngo ka kwa no ya ko khona o mboronga he ka kha kwa nga ya kare ta kwa se der africans of vakalungs khamies ka po ka isi ki khana a ka ta khu a hi to khoi a mboronga ka te president Cyril Ramaphosa ma si ima nga ngo ki tin khwen a tsikwe ka no kha ngo ka tin khwen a ima ka ta ka ko ta ara te bore te fere fere no kha wana te bore te tsan te ka me yen ire ka mno nyam bore a khondam ska
1: fir mini te ka wa 12 ke x k fm yang he a hanam kin mu ami first to magumbu ya is gen ama ke yang ke den a ta la yang ko ke kun sa u vu si musiket matlala tamadlanga kumisi e gen ha da ke ya twa o ko diwa tisa ke kai a uwa medicare 24 ya tenderin ta ka a uwa da yang he yin wa chi si ka ki gani ne ka ki hofu ya kan he chi si sten ge tin a jang ya ge ta an da ke chi si si ka chi de ge ta a uwa ya mun ke hana yan em komisi tisa ka he uwa matlala ki ya makwi ki ka pangna wa police avi koma a kha ke tsang ye wa no hm ene ba ke ka ging ten sku ke ka hana ta komisi ka ke ko ko ben ka ngi de ke sin hi ta ke 这个是我的一个门户啊，土瓜的，就是个他们那个干部，阿拉们因为搞不得做阿杜拉，给那个有因。他不是说给维斯卡布库纳，给他非常给安些瓦菲菲卡瓦的问题吗？也以这个个他们是个空了样，大把呀，呀，对，给德纳芬丁，呀，托帕洛给萨摩拉，米歇尔给卡布，也搞是这个新空啊。ta chỉ thuật cha say hoa chỉ đề nó cái chỉ có ta sử dụng hệ thống cái đặt tisa u ta phê sa cả anh hiệu vật đạo mang không tới á tên cái đặt anh cái rằng ta câu cái con đà cái này cái giờ chọn cái tiếng hay con sa cái nuclear cái cấm nó sĩ cái yonan perakuna hoa chỉ thuật cái phiri cái câu ta polisa cái ta phê sa là cái phiri anh hiệu vật thuật anh cái hoa chỉ cái người anh hiệu vật khung cái hoa cái hệ lok on inri kan ngagi ka me ki sa khu yong mono ke sulam ta tin ha ka ng so na ke du ke kwang ti thot thot thot ka ki kundi sam ta police ka isi ta tugia statu salen yang ko ge debran kunat apang ka khama khu mu ku kham sing u de de ya se gya gul ta ye ko lak khanu ke kam ngor ge ti ti gya ngul ngka gulu pu ya ma chin ma chi ge ta tu mu ku o hun a ta ka wi se hun de de ya อีกทั้งเหยาก็วิสิกาตุสินวัตัวเกี่ยงก็ทำไมงูเลยก็สิ่งใดงูเลยงูกับเดี๋ยวทุกคนหากันงูยิ่งเหว่าสิ่งเดียร์แอฟริกาอนุวัติสิ่งไอบุงกาตายูสิงกูอักเกะกุลทั้งหมดก็อาชีพเสียอาหารลาเกประธานสโลรามาโพสัตกิยาจิตใจเหว่าทำไมงูเลยยิ่งก็สิ่งใดงูเลยงูกับเหยากูอันอาหารตุ้งอาจิตใจเหว่างูเลยกับ

Francisco Tame 12 amako 15 khamnete ziyange kara khwara donor 107 oni FMK no programme ngete angate vadisan mutvetamete se koyams na khwahango bori ko khuzite anka kutati programme bori ko khuz radio si aninza suria tv ne bori ko khuzin geto ka suria tania ko studio si ka ansia yakata khunti kunate anka tati Sankara kakam programme ga ngenge tsana ga kom sa yavate of bori team ga an ka sa yavate kuri bori of mbamba bori ga an ka sa yavate tano kuri programme ne bori ko khozingote an ka kota tihem se ko yams na khata ha se ko khiri sa hi yin ire amati kwa kham akam se ka tot se ko khotam no bori ko khozite mo radio si anza surina tati zingote an ka kota ten ta im Kuri suka wekite mutes na teka kakuhengo nursing training bazar ye suri na tim. Kuri 27 26 uem ngakwana iki kaka ite nurka pukin anakoti kwena no matriki ya hinya kwa hina ansu kutatingi nursing training bazar ite mu suri na tim. No anka kuzitama temu ti akim. Ngo ha ansu kwa te kams kha o matrik certificate te kim. Ngo life science ha o tati level 4 biologi of biologi. Ta khune English flag 4 ha o tati. No viskende tama te mo flag 4 ha o tati. Nungka ay no ha o pende se 4 tuanda ha si urokon ko susen tati. Lewens orientering fakai hampiri ham. No nur kap kutin kwe na khana te mo ngo ka kairi ng ansu kwe. Ngo ka na matatin kuri kite sina goem. No di 14 de November khasi u kiaw sin kan ehem. Nga kwane ki siyakom. Ansu ku kwane kha kha tatin ku dokumente zite mo a kaiti zitin zim. Khaw sit Africa ID he ta kono. Matrix certificate ti he ta khono ngi em papira mi te khase khaitanu tinu kha submit ta ti khase ko ngi khwa khaita mi te papira tin kha kha submit ta ti ta khono te mi te mono mi te papira kham to ka te maki khan ana ko ti retam ta khon kha o CFM ta kha submit ta ti ta az te mo a ka ko tim Program ki poriko program ek teke kirente kom tati poriko khozinko suri nazim te anka ko tati ka kwen nghe tesna te nur kap kwen anako tin kwen aki kungwa te hem nursing temo college sorry nursing training BRC temo suri nati kuri tundak 7 tundak si uhem no nur kap kwen anako tin khanango ansu ko tati nati koma kwa dokumende zi ansi kai te zi aha ansu kwa te tamzi ki Ta anzi tenzi program ki bori ko khuzite an ka kutati kwa nehe. Bori ko program nge se ko yams na kwa tahango siya ko khiri sa hiyem. Yen irek amade kwa kham ak kams ka tot siya ko khotam. Nuti hangye khakuma kwe sa khuzia ayabadi tane khabielo tati numoro ikhae te telefon numoro hem. 0664 51940 Havana de Cago 0664 51940 Aki Rabiela Tatim Tahono email address itemo traite team College of Nursing Intake at Outlook.com Tahono ha WhatsApp or Tamaha Karo Tati WhatsApp lane itemo tam traitem Yam Kakuhe 0818 99 yen 022 Havana de Cago 0818 99 yen 022 ta kon kam ka ko hem 0664 51940 aki khabela na ko temo ko ma tsweta tinge ha an sa yava te ngi hisna te ho su hem training go training he ka ka ko temo tesna te nor ka ke en anako tin kwena ki kungwa te hem. Ta anzi bori ko khuze tinzi program ki teke kutente kom tati kona ngu he program e bori ko kwese ko yams na kwa ta ha. Ngo siya ko khiri ya go yen iriet amate kwa kham. Akam zika to tisya ko khotam.

0: ni khamuni te ki tonga yini ki xkf m wala ki de yang him ko sam kong ming he wa mor sa ya wi ki tlai kam ka m e cha ya jo thuma kwe iwa sa sikim kong m wa yafta ka punde ne wiki min afres tuma gombo mor sa ni tlai kang ku tam ku i so kong ming he wa yin ku ge gul thama ku ta m so n ho kwe he wa president ya he wa de aran ai dam ko fe yin khang wa boy man ti ko tama tama khu ta ki to aka to to ka fe sa ka wona chi thang kha chi tu a u ta chi si tru ta atol na wam ta ngi gi da sa ta ki wola to ki ni ka tu ta ka lu ka li chi tham ta ngi gi da sa ta ki sit africa mandala ka ang an ta ki ke pala pala ta sizin fir ta kha ka jang no ya he wa sit african se tayun ba klus bu ngwa askis ta gai twira ti de makhangam kum ming he wa marsaniwi ta sam kum mi wa khodam wi
1: kam te mono te ki se ngcesika in ire a kam ta ko tin khamene teng ya kara khwang x ka fm kino tembamba kwa te ngcesika wa radio te te ten kwena ngcete o programme te ya ro kwa te te ko morsani a te te ko kun san ka ka te te ke to kwa ngce ko morsani su jaw de te ko kun ka sa cham ti mo san ma fresh to mangumbu ta kono ti ya fta ka punda ta ngeski te kwa ka ngcema kwe ko boriji a te te na ta kwe ko kwa ko kun gore ta nyam ka kwe te kum no a ka te si kurina am akam kure a parti te te him kuman tono khamkhama presidente si te hima de RCO queen aki anakotina ate maifar ina khangsiki boy manyiti ama osi o ngo te ko sesa ko kuka hai mo te tu ki kuma te ahe khana kama tukwano khashu osi ko chaka kara khiri kai taon takon te komo ko si a ka te si kam a hambe tuihanga ki tum atema kota unte skete go khavana te kro tu aka te si sit africa a mandata han khuna kana ane tsousa se ko avase khwata nge se sen fierta ga kwe tsou ka si ku mate se dir african se on vakalang khamis ka pota kite a khana hiete a te ki tbe iri khwedam bore te skete go
0: talfu khagir ka kwa yeni ka konham da ke mhaga galina wa morosan ki kama ka ta akhu khulu kanga wi ka so ko ngi he wa ye ko ge gul khamu ka ta so on ho ke khanu ka ta ki ka hiten wa president ya he wa de ar gam ka o fri ina khang boy man ki ko kama kama khwe ta ki thengu ki ta ai yi fesa ko na chi thang thang kha chigge tatru da tikang dang ta khong ga gathi kang khiwa musun ho khin aka tembo polisa ta manki sistini ki uni 1985 ki thakle ke bunga tu tu yang he skui ki gatin agdan mukun ngdiwi soveto nangwa ki kunsa ki khau ne kha ya chon ki kai chi si ki kom ta tei aka fisa ka wona ka thing thing ke manti thangu ka ka ta di ar stat sal ki nor ka bukuna sigi da tin aga
1: te mono kame te ki ine am ta ko der tin mene te ke kara ko no te nyam bori a te te te sa morsani suwe a kurina akam aparte te a kure ko te him kuma ta ko

Tame teki kreska ton tibe irek amahwa ekska FM siki no te u bori a te sarati yafta kapunda. Mto karakwim kodi kwa oma vusi musikat matlara kham ane a oete si khama wobe wesan kuka kwana a minister mpoisa kom senjom tunum seta. Matlala ngima ngikoma a sieko matlala kumisi siki sieko musupi sanata te ko khameta ko akrata si khamki hambe wesan kuka kwana a polisi ki ting o kaseta ndi khamki hambe chuching grupo seta kham jana ka kwana a ndi kham business sita ma kha tibe ku koi okata mtono ngima boriji kwatu kwano tia twenji a de ko kieta aki mtunum de ko sire a kharang jingeti kurijiki a ncsu o namusi desana hiki etermata msupi kwena ha kwe a madanda komisi ki matlape selo aki mtalam a arati ndiuta icha o wesan kuhe ha reta mburunga he aki ha kwe ta nye kyo karakwe hiye kwe a dikha kwe a o tesana hi a nye radio ki jawako tekom warik DJ waras stokum di a no akae ngiska teta teta tamakano seko vunstaka ngiska kaika osi Johannesburg suski tsukunye kuita ngo te kunta enfie khie na anka tukwa no ehe ngabe sana ti tako kaika omba parasiki shishwiri na ti ngimboro ngai haa kweta Victor Majola ama si aki amboro ngai sitama ngo te kukunta ti am mtae si kai ngu hinsan ta te ti he si khiri khiri no majola takono Armando Pakula ta ngitsa seku awo hui o si tesana hi he aki icha kuma kai koko si eko unwa hita Pakula fefin tuona kakuri Musambiki katua koma ama vike sinyama tinki Mwitene siyeko Johannesburg Jesu kutu kaika oski ama fefen tuenda kakuri saisi jiriki kia mwiti kwa na ama aki siyeko duo sana ti kham aniski tako amboro nga ya khama unwahi kurina stoko mata. Kung ang te maten kwena tata ten tuitui tena ngin omba parana kwa no ya kon kwina ki tikwe kha am derban su stat sal ki nyama khata ayete polisa na aka tkwa no khana se avasi khata tin de sende kwen ngina de ko twe twe guna aki katre mata hana machin mach kwena kunka de a ngin grupo na ngikoma ango nikhiri ka khana wa a aye gwe takote ko khana kungwe khana ukhunwe khana shwesa ngin kha ngoka kwano ya kon queen o akhwe khana si akata ti kai si tu khwe si nyama kwata ha ka seder africans africa on vakaleng samienska po kwen ki khana si akasa ngai twe twe ye muite kwano gwanam kha nyam sana taveta akihan ngin khan ka kha tita hinya tina president sero Ramaphosa ma to kate si ima kateka kloeta unkwe na a no South Africa kwe na veta polisa ki kuye kate kwe a Robert Chainda a katu kwa nukweka polisa kwa tama an yo kaha kwe kwara kwa tati kwa kwa te ngo khana muta a tui tui si hinsana te a ngwara tata ngo akwe chakakara o akwa kukunta ngin tui tui tin kwe na khana wane ase kare kwa ta si khana te ko khun ka gobe tamano khana a ka sa kya te ng kha amo ka ara ko ya tina tina anamo ng ta si sa o khie kwe ki dina ki ta ko athame a khana kha ta bori su khiri o America sim president de Donald Trump a ka to kwano mede west suka khama kharona kwata Jared
kasnem a amango israel suka siye ko te ko kai kuji ak aija kun khata kasna ngema kai ku kwa kudi asinwa tak ai khama hamasin se ta kai kwata ngona ta ngaja si o tsunwa hambeti qehe qe ku kunreta kasna ngema kai ngata khuno israel su yeste benesterem benjamin netanyahu se sinwata Netanyahu nge TV ke ki Trump 15 pende ko kaisi kaisi tesna tihengo kwarasan gaza tikwe a kwereti nge si hamasi mite kwa no de ango kloko tinu Israel su amikwa gaza a kwata aha ko muslim moji uka kaisi ka khaju anija thame a garna ko kharati ta ko a ka tesi Netanyahu kwere tin khwe a khana im a kwete ta ara te bore te khiri khiri ngan khawana bore te te te gofir ire kamno xka fm ski

Es que aman tensi pinya kung kote tuwa tuwi kung tuwi indi artam kotsa dunam kong nus warkaram wa tsik lam tsik kong wi kau sika kam tsak tatu am tsak kau sika tsak lung sa kana kam tsak gas kolo kona kana kam tsak sur kom tsak buka op datam tsak tsak kam tsak kem tsak tsu tsu koma am tsak wal otuna hasing tak wisi sim tsak sur kwa otuna tsak jala tsiam tsak gani tsak tena sur kwa sa am tsak kik tsak tsak ya prubira kom tsak ya sa am tsak unar wisi rati ding ngak ya prubira kom tsak tsak kem tsak ga o kawa tsik tsak o tam tsak tsin tsak kwang tsing tsak wa ka jala sing kam am tsak sa am tsak kik tsak jala tsam tsak gani tetala ke mhum sing ko im ko bela ka ka chi chikala ke ka pru bera kom sing un rewi sar pui bai kam ta te na pru bera karam sa ke chigem chag ga om sa pindi du kin kum kam ko ta ka om sa pindi tu da tam kam ko da ko jala cha sing ta examen ko chi de cha ko ka bela la cha ngi ta kwartal chigem ngul ngol ngob ko e kwartal na kwartal ha ge u ya he chigem ko ghar ko exam chu sing ngi tu chikala cha sur khotam cha bu ko op da tam chi si ga ka ngi si mtsa qabla la ka yahisa pour bien comme ça comme ça sur khum ta ko gya skola dar ti me kana tsam sur khum mtsa gya classe ni mtsa to tu ga usi gala tata tu ko mtsa ka o strati ni mtsa ko goya dikam tsam am tsam mandra te strati ni ama gam tsa gam tsa ko ide strati ni dikam ma benda tsi nga wa ka chule mtsa ko ang tsuma dulu dulu em yal ko chule gya kum tsam ngi tu na ka usi gala tata kam tsa tu ta tu wa tsi gam tsi ko ko ti ding mtsa tsi ti usi ko ngi sa radio ska fem ngi sona dingo mi khabisi ngi ko ko ngi ko radio ti ti ya tu ko ka fa mani te to ko mtsa ka sigam ka tu ti kam tsa ti ko wa tu ko ka fa pin ta ko ko mtsa ko khaba ti ko ko ngi ko radio ti jam ko no ta sim ka te ko tu ru sila tu ti ka ma we ma tsi ko tsa dui ta wa no ta sigam ka tam tsa ngi tu na bru sim ko ka ku ni sa ma na kha ngi ta khaba ko sa mi dhuma ta na sa bi ge chon ka he mi talagi hi chibu ko khati da chi jan tu ko fa mani te awana na bi ki talika wa bi mi saga ta sa na wei tu ti ti wa ko i wa kham cha ta i ko tu ru sila

ska FM 107 nxekene kana ke mtsa samtsa kitara ncindwaye ikicamtsa ke konke umtsa kitara ncindwaye mtsa ke Donald icamtsa ke hola camtsa ke adwe camtsa ke sizindiyarta khamonita ke ngumuchumke mtsa unqamtsa bonga qala camtsa camtsa ke mantaha qala ke mtsa singe aqimunge hola awuca wa 17 ogesis 2016 da qamike chimbo ya mtsa unqamtsa bonga camtsa ke yeporham ke qala camtsa manaha kuminga abo fansin victory ngqala ke mtsa sikamaxa athiwa ke iqhuma ngeke mtsa waqhanqa mtsa bokambi qala camtsuma yaqhamtsa mtsa fike aqhunqasi kawisi ke mtsa tetike a kamkamqa kawisi kana ukucaka iqhuma ngqala kawisi kana qonqa mtsa mtsa pasi mtsa sing mtsa qala camtsuma imanaga mtsa ngxele ke kawa cam yakho kumanqa athi ucaka kawisi kana qhenge ini tuyi a pala pala cha yayi camko yaqhaqa icamsing yiqhawa wa lo saqhaqama tapasi ngxeke khuma ngqa managa ke athi ngxeke cha bilongisa tapi bisa nak gam cerita game saya education program cerita saya gam cerita lana support itu gam cerita sunda dingu koi gam cerita kalau gam cerita bangun kaki masa titi magang kau terkuat masa sunda kaki titi gam cerita kaki tuiri gam cerita five minute kaki cerita macam kau ye gam cerita tuiri ati cik oleh gam cerita five minute gam cerita tuiri cerita kaki sunda dingu kata aku program kita education ayah program ati cik oleh gam cerita kaki tuh gam cerita five minute kaki koi mangun kita kau bisa macam kalau gam cerita titi gam cerita macam apa sih ta sing ka ke kam kuma kala e mana ka e ka wisi ya tsa tsa a plani ke a khaya a plani ke a tsa tsa nge de ke ne plani ma tru ta sin o ka wisi ke ma kala ma ne wa ma kala ne kwa khaya ka wisi ne ma kala ne kwa tsa tsa ka wisi ke a tsela kha mo khwe o ma u tsela kha mo ka ka wisi na nge de ke nge ka wisi ke a o nga u tsi ke a o tsa tsa ka wisi ke a o nge de ke a re sta ka tsa tsi ya tu o a re sta ka tsa tsi ya ngo tu ta a tu ka wisi ka na tu to ka mo re kala ke e mtsa tsa o mtsa bra o mtsa sin de ke ka wisi na mtsa ko na ko ke mtsa pa sin tsa tu to sing tsa titi sing huma kere ke tsa sing tsa titi tu to khau titi na sing titi na tu to jela titi na sing titi na tu to opas ya ka wisi na da ka ngi ta ke titi mtsa u jela titi ka mtsa u jela titi mtsa sing mtsa chi ka ka khisi o ka ngau si thota a jela mtsa ka ngau si thota a to mtsa re ke mtsa sing ka wisi no ya twi tsa ka mtsa wa na ka to si ta sing ke mtsa ere sta ka tsa ka wisi na ke mo go jela mtsa ere sta ka tsa ka wisi na ke mo go to ngai ke ke ko e he ka jela ka mo ko e ka bogane ka mo mtsa sing ke mtsa tsok tsa tsike ka nga a tshwanga tsa tsa tsike ka nga nga tsa tsa tsike ka a kuli tsara ngeke ke ne tsala tsa mke tsike ma to tsala e tsala tsa tsike ma to ma to ka ma tsa mme ma to to tsa mme ma to ngeke ke ne kwa e e ma go tlhwa ka go sena go e ma go tsa tsa ka go sena ma e re sta ka tsa tsike e ma ngwa to la pasi mtsa bona singa go sena pasi mtsa bona to ka go sena ngeke ke kai ka kona nna ka ka kona tama mama ne oha ka ka u sirana ajala khamara tsa samsa ki tara ngin twa e dj danjo ya tsamtsa ke ke ngi theta wena o mtsa fite ngana tsa ke mtsa gqima ngwa mtsa pora ngala mtsa tswa kha go qe ka ke hola wa tsike ka nga go khamo go ke pa sa tlo khamo se se ke titi ka kham titi a tsi trota kwa mo khamo khwe ke tswa kang ya seng tsike ka nga tsa tsara ngeke ke tsimbiseng o hola seng tsike ka ngoto a iresta ga tsa tsika atu o a tsoka tsika ka tsingi ngeke ke ni amane kho wa ka da ka wa khama khama emtsa fite ncina titi danjo tsamtsa wa ngi theta wena

Emwona tensiwe kancike nehera game tse samsa gitara ngindo ake DJ Danzo ke tsamtsa ke ngithetha wena wa mtsa gitara ncina bese ke tsala tsamtsa mtsa ola ke mkhamo le tsamtsa ke twe tsamtsa ke fmvr tsa mo ndite ke tsimo tsa singe emtsa ola a kona mtsa ke tsamtsa singe tsi ya ngo mo qom tsa tsamtsa tsi ke ha u qothi emtsa ka mtsa pa simtsa thoyo sing khama ngeka ke nemtsa ola e mo mtsi mtsa u zela nqola mtsa sake titi a tsane ine ga tsika ndo ga na tsamo si si a toto ho sing tsi tsima ka a tsi tsamtsa ka a u ngeka ke hola ya babelangriki ya e akwamano titi ya babelangriki ka e he a nwoya titi ya babelangriki a khamka u shikana a fistan teke ni chiki ka monjoto ya fistan teke ni chiki matung o ya fistan teke chiki he ka matung tawa eta a wola ndo a turu kham singa wola na tung kama a wola ntu kama nyo nisim chima ka nga ajala kama gara msa kwe singi ki titi kala kai a oda chiki singi ki kama he a tutuwa a chiu nwa titi kama a tutuwa khamka dama ka gajala at dama gi halima e ha chua tutuwa kama ka a chua sing hi ke mchiki sima mama o mchiki sima ka ma kama daga chi ako chua a khamka wisa na fa ako chua khamka wisa kana awak atua sing hi ke ki kanusi ka e kampasi au jala mo mchi fa kanusi ka e kampasi au kanwa mo mchi daga e atua sing chi he tua awali la kam tsa sing ke tua chi ati jala sing mchi ka au sing ke mchi ko ke mchi tua a kan ke la tsam chi ma ka mchi ke mchi pasi mchi sing hi ka ke mchi tsam sing o mchi wala sing chi wi si ke mchi tua jala chi si ke mchi tua ka a uta tsigising ka yang hoto ya era sta ka tsatsisa na tsisi ka hoto ya tungkang apa nga tsatsisi ka hoto nga tung ka tsala khama ka tsigi kang a tsok ka qoka tsigi kang a hoto qoka apa sa nga ke ni tsana ka ma guli tsa de tsana ka ma tsok tsara tsana kang ma atham tsingi ka wisi ndo ka nga a khwasa ka wisi na ka khada ke ni kana tsam ke tsike e he a nguli ta ram tsang ke kala ka e hem tsa tu to sing ke tsa tsua mtsa khau ya e he a ngongwa ka e ka wisi ga na ka kom tsa ko sina ga tsala mtsa ko sina kham tsa ke mtsa pasi mtsa asin u nge ke ke tsam singa e bo la khisi nga e tsigi singa ke ka go no tsigi singa a kham so tsigi singa a tswa a fistan o a tswa a ngoka singa ka nga ke tsigi pasi ka a tlo kham se o tsigi ka pasi a tlo o ku i o thopanga ka ma amane o hada ka wisi na adzala kha amane o hada tsisi ke a khwasa nya wa tsi amane kwa wa ta ka wisi na adzala kha amane kwa kha tsigi ta nga ta ke ni ka jala si e o ka tosi ta tsi wisi ga ndwa nga ke kana tsam o lo wisi si tsi ke ka nga ka he tsi ke ka apanga apa si anga ke ke tsi a ngoto angoto tsi nga ke ke a era sta ka tsa na angoto ke tsi a ngoto ka itswa a le ka wisi na o a singa ke a tswa to ka guti tswana tswa to a tsana tsi tswana tsi ga na tswa a jara kwa tsi ke ka a tsa tsa kwa ka tsa tswa jara kwa tsi ke ka a ngoto ka na kana tsamo se ka o ke pasi ka tsa tlo o ke ka ngam sa pasi tsa tlo o se o tsi tsim tsa ka tsim tsa pa tsim tsa ka o se o tsiwisi kana tsim tsa panga tsim tsa pa tsim tsa ka o se tsena tsa tswa nge ko le tema ka tsa o khama tsa tsa tswa nge ko le tema ka khu khama tsa ra pa tsim tsa nge ke ke ke ai he a kwa ti tsi o tsi a ka tsa tsi a ngo to tsi kana tsa mo se se a ti sa tsi ke ta ka ti sa ka a tro ta o zela ka o zela ko ke tsi ke kang a sing ke ka zela ko o zela ko ke tsi a ama he ka zela ko o zela ke maniria e ya ng kha ma maniria e zela a ta ka e a wana tsiwisi kana tsi tsi a wana tsiwisi ka tsi a he tsoa a fistan tsena fa tsoa a seng nge ke tsi tsoa e ma pa si mo go go tsi tsoa e ma pa si mo go tsoa tsi tsoa ma pa si mo go respect ka wisi kana a tsoa seng ke ka ke ka khama a fa tsoa seng nge ke a mane a wa ta ka jela khama a nge ke kana tsa mo se tsi ke a o tsi a kae kana tsa mo se o kwe a tsi a bo ka to ma a bo ka tsi tsoa nga ka nga ta a tsala mme seng ina ga tsi a tsawa sa probier ta tsala daga e a tsoa sa tsi tsa seng tsi wisi ka noi a tsoa sa tsala tsa mo ke na ma gumo nge a tuita wa seng ka fu gumo nge a tuita fu stand ke ni ma ke seng tsi ka ngwe ta ko ma ke seng tsi ka ma ke tsanga tsi ka ma ke panga daga tsoa ke tsi tsi tsala seng fa ka na tsa mo se o tsa seng tsi ka na nka tsam tsa tsam tsa seng tsi ka na a ne si tsam tsa tsi tsa mana ya wa o tsa mana ka nga tsi tsam tsa mana go a tsi tsoa daga u sia na ka nga ke ke tsa u jela mtsa titi ai he giam tsa mtsa wola e tsi mtsa khabar gi kwa ka u sena tsi mtsa khang kwa mtsa titi o mtsa tsama sing mtsa pasim tsa ngi mtsa o hong tsi tsi gi sing ka kwa o tsuma mtsa tsi gi sing ka kwa o jela mtsa ka kwa o khama tsa tsi gi sam tsa kwa khama tsa mtsa tsa tsa tung tsinji de mtsa tung tsinji mtsa ngi ke mtsa a tsinji ya tsi ke ke manera mtsa tsinji ka ke ka ya jala mtsa mana ya jala mtsa tsoa ka imsa no da ha ki ka waga ka kwa ya ka ma mse kwa ya tu mse kwa jala mse chiwisi ka na kang mse a gulu tsa chiwisi ka na kang mse a ngho tu tsa tsoa sing ke tsala ka imsa sa chiwisi ka la ke imsa gulu tsa tsa tsala ke he imsa kha go tsike da a tunga ke nemtsa ko ka ko ko isa long tsa ka ko isa na tsike he kang a ngi ka ke mse ko na sing ka pa sing tsa ni mse ma ne wa ta ka ya ka ma tsam tsam tsa ma ne wa ta tsike a jala mse
mtsa titindwa namtsa holandwa namtsa ngimtsa mane tshosinga ka usirenda mtsa samtsa kitera ngindwa ye agiqa mtsa ke thimbo ya qa mtsa dikitwe aqa mtsa ke 50 kamunita a oa Philippe ke qa mtsa music sounds better with you mtsa kitera ngana mtsa ke exclaim on northern sea qa ngina

ska FM 107 kumnaki negara game tsamseki tarang into ke tsamseki kala tsamseki wala tsamseki drik tsamseki mangum game sawala ke out tsamseki kala tsamseki titi at tsamseki game tsokong game tsabrang game manta ya tsumai tsamseki simtim oh host the studies and season to game tsamseki tsokong game kala game tsatiti maga game kala tsaram tsamseki nguya at tsamseki game tsatsu agumi ngawa msa I come to give the asking rooms. I don't know. Kim said, did she make a gummy come up with Adam to sing him? I come on taking new yakam taking new. I have three accounts. I come on to ana kamu sisi cicela sangka e kam sapa sim sa o to cicela sangka kam sapa sim sa o ang kaki kana walau sisi mcen hi chiki kam sa kam mcen hi chiki kam sa kam sum mcen hi chiki kang mcen pasim sa to tok kang ngai kaki kam sa akrik ka kusen sa man cha wa ta ama kare he chi sena dam sa kaki chi ka kam jala ka chi ka kam to an kaki a nga mseng chi sisi ga he kang a wana nga pala pala cha chiki kang ang ho to ke ang chum chi ga kam ang ngai te ni ado ho ki jala to ka to wa chi ate na go mi chu ka sing u gani gi sing go mi ti sa chwa chi gi sing go mi fara chwa chi gi sing ka e ang ho to dam sa sigi chi a chwa pala pala cha ka chum chi ga kam ka ga wa chi gi e kang au khaga tsiki kawatsi adira makar khamga tsona ka e he ka tsho ya jala tsona tsiki he an o ya wana ka tusi fa tsona tsiki he an o he an wa tuka he an to ka wisikan dua ta tsisikan wa ngde ka na tsamusi wolo sisi tsiki he a tsau tsau tsiki he kang a ba hani tsa awa a khamsing ka wisana ngai o fa ka tsinga kini ke mo mo ni wa nkan o sin ngai tsiki mi mani wa nkan o fistan tsiki mani wa nkan o wana katosi mmani wa nka ngwana kajala si tchiwisi kana ka ngteki kana tsamusi si amane amane gulika tchiwisi kana amane khama tchiwisi ke ta kajala khama amane ta tuwa ka usi kana ta kajala khama da ka e he ang hotu kwa he kwa singa kajala si ang hotu kwa na katosi ke tsowa tchike eta ni kang kana tsamusi o wala usi si a thonga a tsho a wa tsho ka ka khama ho wa tsho ka gulika ka da pasi asing ngai ke ke tchiwisi kana ka ngi a tsha ka tchiwisi kana ke a tsama a ngai gika e awana tsamne ka jala ta gitamne ke awana tsigising e ka tswa jala ta pasi asing ke amane o ha kale mandwa ta tsisi ka na jala amane o ha ta ka wisi ka na khota aka matsa van aplani aplani tsa tsa titi a tsop ka tsigising na tswa mo ka wana ka gising ke jala a tswa mo ka wana ka gising ke akama ta mar kana tsamu sisi tsa singi ke a ngotu tsi he a ta prober tsisi ka na ki ka tenga tswa tsa singi tsi ka na kang ki khama kwa chiki he kwan tu kwa ka ka kama kwa chiki kang ang wa tu kwa ka da pasi asin ki chiwisi kana ke acho ka chiwisi kana ke akung nga wa ang hai ki duma ngui kala ki masi ko chi da mar duma ku ma wana ka tosi gikwe ke kala kang ka tso ma ka ma gikwe ya gwa na chiki sin he ka kwa kama gikwe ya gwa na chiki sin he ka kwa ya to a da pasi ang wa tu chiki he kang kana tsamu si sa tswa kha ki ka wa tsi jala sanga tsamu si sa tswa kha he ka wa kama kana tsamu si sa tswa kha ki ka ang o da wana kausi kana ki kang cheka ka jala ko ang o wana kausi na cheka to kwa da pasa ang hege ki ne chike ma gulika u chike ma chokka ma kwati ka chike hi khoi khamami wan kausi na kang ma chokka au kausi na kang ma agulika ta dumani ma ofistan ke ki chike ki ma ki ngotu e ta kame wana ka tusi chike ma thote ngami tho e ta kame ki wana ka tusi chike ma thote gaung gaung tsai ta kame ki wana ka tusi na mo tswa a sing kausi kana ka tsuna mo tswa sing kausi kana ka ang o kale ta pasi ma ngai ki ke ka ku ngami o ke titi ku ta mami o ka ku tsawa mi mmane wa a go mi tsuwa ka le masana ta atung makere ge tsigising ke he ke khwa ke kola atung makere ge tsigising ke ke tsawa ke kona atung makere ge tsigising ka ya ng lita go na ka u sena ka ang ke ke ka sing tsige ka kwa kwa ka sing tsige he ka tam tsuwa nka na tsamu si o lo si tsigising a pa si a tsau tsa tsiga na a pa si a re sta ka tsa tsiga na a pa si a go le tsa tsiga na ng he ke ke amane wa ta awana ka to si amane wa ta awana ka jala si a titi ndo ta pa sa khabare ke tsigising ke ngwa jala tsigising ya tsuma a tsuwa si tsige qala ke a sing ke ka tsuma ka ke ne ma ka tsuwa a lika ka u si si ka
chiki a ya thota ke ngcwatu ka e a singi ina ga chiki a khama ina ga chiki a toma a apa sa ngi ofa ngeke ne chiki ang mathota ke qala khama khwele qa chiki ke wona ka ke titi ma mathota ke guli khama qa chiki ang qala ke pasim ka chiki ma wona ka tosi taka che ma chiki wona qoka pasim ngi ke chike ka pasika khoqo chike pasika tamko pasimo jala chise kana ngeke ke ke titi ma ku inga ka wisike ma ngwatu ka wisike ma qama ka wisike ma qhamu ma ka ngwatu chike kang jala mi ma ngwatu chike kang tama ka khama mi wan a tshondwa ta chike a qala qama asinge ke ka tshuma a ngeke ke tsano ke a tshuqaka a tshumunwe a tana a wana ka tosi ta ka e he asaka e fa ke singa he tsogona ware ka duma ke a tshitse qhama tshitse fa stand ke ke tshika ngwa ka angke mo pasimo ka go qang qang tsa ka wala ka mmimo wana ka tosi tshika nga mako e rest ka tsa wala qala ka mita ming mi mo kwa gya kwa mita ming mi tete o gya kwa mita mi mo lo o tshika na pasi mita mi ng a tshitse singa ke ne tshitswa a tshitse a sa a tshitswa tshitse wana kona a tshitswa tshitse a singa kona ka wa tshike ka nga thota a ng qhamo ke tshike mane qunge wa mtsinqo mo mo ke e rest ka tsa tshike ke mtsinqo mo mo ke guli tsa tshike ke ke chika masinga ke nemita pasi moko ku khama qani ha mata pasi moko ngwa qani sa ta mtsima o ta mata qala ke lati ya ko e mata qala tsi wona ke sa yena ga tsinqo buska pa tsa tsa ko ka wisi si ka no ka hang ta ke msa pasi msa sing ke chike ka ga tsi mo chike ka ka khwa ko pa sa nge ke tango na jiwa ama ka wisi na ga chike ya tsi ga ona juma jiwa kham chike ya a ngwatu jiwa eres ta ka tsa chike kang duma ngwika nga khwasa duma ngwika a o tsuma a duma ngwika nga jala a duma ngwika nga toa tsa ke chike sing ka e a ngwatu ta kala tsam ke a singa ke ka toa chike he ka pasi ka kuna ngwatu chike pasi auto ngwatu chike pasi au kham na mara a ka kola singa ta duma a duma awana ka tosi wa chika na ka pasi mtsa sing o ngai mtsa mane a chinji ya ka ke khale mano chi khishi ge ka e awana ka ya wana kata ma ka ci a wana qoka anga sa ka daga sa ka tsowa tsike tani ha ti jela singa bu tsowa tsike he ka hang tsuma ka tsowa tsike he asa ke ka wa ka thoya bilangri ke khama ho ka gani ta ma ka ya kona singa ba kona sa ka he a tsowa tsatsi ka na ha guli tsatsi ka na ge ko he a office tan khama ka ke ne tsike he mang hotu qoka o tsike ma ke office tan qoka e tsike ma ke sing qoka e ta pa sima toto sing tsika pa sima toto tsatsi ka pa sima toto guli tsatsi ka nka irens ta khatsa tsike he ma tu tama tsontsa sintsa ka ngwa ali mo tsontsa sintsa ka tawala ta pasi mangai ka ke kawisi kana makamani ya ko pasi mangai ka wisi ke mama ne o ka ima pasi mangai ka wisi mama ne kwa gwa minga mama ne kwa khaya tsike a qala singi a tswa thusi tsike sing a singi ga ga ndita wa tsike sing ta mara tsike he tsi tsonwe a wana ko a tsike tsi tsonwe a fistan ko a ya hangi ke ke tsika na a thusa tama a thanga singa ta ke a tsai a ndita wa ka a singi ke a tswa thusi tsika a singi ke a ndita wa ka wisi na fa tswa o jela tsika na ta nga mani kwa wa ta tsiwi si ke a khama a nga mani kwa wa ta tsike a toa ta pa sa sing ngai ke kana tsi tswa o kana khu ge a ya mana ya e ya ha fistan ko tsi ya ge mana e ya era sa ka tsang ngwa tsi ya ge mana e ya tu ka tsi ya ge mana e ya gulu ka tsi ya wa sa ngai ge a nka he kang ha long sa nga ka ge nga ya fistan ngwa ya sing ge yin ha tsi ge ya tu ma mana wa ta ka wisi kana khama khama tu ka mama ne wa ta tsi wisi kana ajala khama ra pasim tsa singa gi msa tsuwa sing tsi khonwe ka gi ne gandi ya ikata tsi gi ya ki khaya gandi ka ta tsi gi ya pangai gandi ka ta tsi gi he ya ngulita wa asinga ta agona sing hewa ta ke agona gun ha tsi tsona duma a tsuwa ntse ke tsi tsuwa ya ha ki kwa agona ki khin hawa ta duma tsi tsuwa ya tsi gi a tsa ki tsi

0: X ka FM ke firi e kamo kwa takwano nga kam he firi iri bori si te u te kom ka kwe bori firi iri kwe kie te te terasavu ka temu timbamba ka te ka te te ten temaka presidente ma Saro Ramaphosa ama aki voorsitter kara nga Suider Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap ang kuna ki wa karata kam wishan na ina kle he ng ay kai si ki kle sa na ti he e kle ting kwa hakung kata ama ya kuye dan e furse terkara sesin fiyarta ka kai si derbandiki ate taiki kayang he sa uhiye kwen u stati ji utonam tekhono regering na utakhana da ya ko aritam no trekam a ki 16 no jo ka arata a ya aritam Ramaphosa nga ti ni ho he yeti khama kya ti a kya sana to hi yo go chem ho sitam mantla ang kwena Kaisi Minister and Polisi na osho special kara aki darakai ti mesin jo mtuno msiki ya baati anja aki ahui tang kani pa di o mes dat intelligence ki jawuk for its kan at anmi ka di kone biasa ki di kuma takon aki umisahi Morunga kaite mam, vusi, machi, kat maklala, ting oing huikim, ama aki kumisikuna anwata, polisi minister beki tele, aki tlerehi, nako karahim, ajango kan, ajamuingu tiku bechi kaitem, gesi maklalam shwe dikona no tele, hama anwa hi aki. Mutunu dumisani kumalu ames dat intelligensi o nga oskik ahwe takono anja sinong gokan kankai dia a seisi burgermeisters kandidati hanuna a uska puki a karahwata ngi a kamote koroku jifiri november atesana gusiwem Nelson Mandela Siki Professor na aki jawoti am municipality ti siki khana mungati no khana kya ti got on kar municipality ti he jaro maitam takno tu municipality ti ji khana kya ti kha aki jaw anji mung ko ta ko shuri karama na ko jaw ji jaro ma ti khuji anu kya in kara jaro ma tam no khana duwoti aja khana winner gwe ni beyer snaudie blue crane route is ju budget deba makana kauha takno Nelson Mandela Bay municipality tjim burgermeister candidate Nelson Mandela Bay si da retif oden dal ngote kain he akin ngati o gwe manda deki nu khana yabati municipality he akwana sika anja sinu khomo gubem kauha ayo kha municipality te us anejam di a una na kha una na tihem kauha ngke sika burger mister a hatten a bondman wa ti di a nge tin tin kuri he em and on kara municipality te kung kara tin no party je karo hasa kara ma tin kham e borisi khri o hem ves kap si u regering ne nga te tu be 115 days and decide tu di chao nge ti kamiki e te tin ka chao ji te daro ti ka daro ti no 53 days and decide tu shider burge si u chao daro ti no provinces ki minister a ki manda ko na ki Anton Brado a ki a kara ti Si kiri ang kiti ay juna chiri na ma anasuka aki chao ma anakarakteu no khana aki h eri kwena amotim numuma gwem na takana ina khawu guritam ngesi brado aswe di kona no aki khana ajau ka khuji am yete woma dino ana akwa jau ka khuji ka e khu ate tanu deko dech eri na matim Bori tuwe kama faifa kama ku XK FMO takono test de khawana komo gwem.
1: Unang mazili ta mong gwa ta ngang ming ya fir irwi ki XK FM ta fir ki kawa 6 minita. President Cyril Ramaphosa ahm kya chik tkhoya ang kang ha uwa gwe for sitra ang ha sider African Sun Vokalangs kika bunga kika wa yagi tisa yagi hevi koma dang na egi ko apanga ki strikang ki ikho hantang amakwe ki chika ang hipli melu kika jango yang ang hiki gis ang kikango mungku o hanga panga yagdagi okwe ki kaekam ka ki kokomang gani kona ki force tragi ka ta ki strix le khami ki ki season fear ta hagi ka khoga kan ekang he der ban gani kona ya kya chi khaya ka khagi gya jong jangwa kya e ki o is a o khi ki ngong tikle ki ka wa hinga ki re khirang ki ka ngwa ha a jangwa ya ngi khave diplomatic chi khwa ying he si gyo ekhi ki ngole gi hangkang he to ma khi gi ga sistini I wi si si kam he gya kala nge Ramaphosa gya okui te gi kang ha wa strik hon chi ge pali ngo su hon su ho to wa ola ka gi kam ya ngi ka wi si si pali ngo ka wa ka e gi ka si gi khoi ka khangu kwa ki chi thang thang ka pali ngo ka kundi sam madlanga kumisi Dagi sa kang hiki uwa ministra ang hiki hupuli sige kawa yang hi special for love sige ki hana sinjo mtuno ki yakia ji kwa ya ang hi jungo ya ang hi sige ki uka at yang uwa fang ika mistat intelligent sige kawa Firoz Khan ki yang gani kuna yakia ji kwa ya ang hiki ngu ata ya ki wikwa maka ang hiki gigi pangka kwa Jiwi sisi ka ang gusto ji kwa ang Hingo ki kang hi a uwa ji kwa ya ang hi la ya gi gi tu o hi sing ki ki selang wa ya vusi mo si ket matlala hi ngong ka chong ya ji kwa ang kumi si ya gi gi kwa ti ki pul melo ki ka pulisi ministra ng kya be ki kele gi gi kwa ngha ya ki kan ma sini chu ki hana ya ki vi kwa ma ka ki ka la hi ka la ma kau ka la ya gi gi panga hi ka ki ngak kwa kang hi matlala ang gi chu si si gya kun sa ko tile gi ki ko ya ta ki tunu du misani kumalo ai ha ki mistat intelligence ki ka no tile kya ti train ki tu ho o khaya kan su gu hun chela golo ka ki ka ki kang hi chu si si ki ji kwa Dia ang ehon ke Berger Mister candidate ji kwa ke isezi ke os kapur gani kuna I kung ikha ke kon ha bunga ho ta kang kwa ade ngwa ke fir November ke plus le ke hangula kang hi ti de kondi sam Nelson Mandela bai gani kuna kang hi a wati o ya ko ke kala nga e ngwa ke municipality ke kavik kwa ma atia ka yang kan ni ka su thoi gya sang khama khen the municipality ti hngi hm ka ha o mali gi ka kham vi kwa ma hana kana kam gi ka vi kwa ma kang he pali nga ba municipality ti ku hana hi gi chi gi ka ko si gya sang o s ma ni gi wang ka o jala ka parte ngi ang ama ka ang te ki a wa na hangula ka ang ke bayer sno dia gane khona blue crane rute gane khona intuba yatemba makana kau kha hengo ke Nelson Mandela ba

ki wana hangula gang da kau kha ki nga je gang ki ka burgermeister ang ha ting bonmen ge ko ti ge dia a khau a tin ki chang ti khisi municipality tang e ge ki oham da yi ta ne a thisa ko e he I a o he ti ge han ta ne a jalam e fasim vis ka prehering e ge ko e ti ki 215 des nectar ki ka a buto ka si ge ki u daing he ki tola Imagi ungani kuna kakiachi kisi kainki ngungan e wala yang he 3 and 5 tak desa nektar ke kak aki Cederberg gani kuna ko ahi ngami ko agia tani ki ku provinciala ministri ki ko sum plus lega regirang Anton Berdel giao ku ita ki ka wachika he mahe gi kangai ki da a gi ka ku dola ki I ku chang maglu kang he tani ko a ka oka gamgi hang tani gi ka ku dola Tapi tu isi segang kasih hasil kang hod ing hegi kita lawat bani kalakas ki kontrat aku tiang kaya gigi muka kat em kang hea uang gasi kaya ku kiku uhing ngaki bungang tiang tiang king kaling ngata ni kaya cikang kiki ya tak kang he berdial gang kuaka tiaga isi ku awuzala kaku hing ngaki tiang mana ku bateri hegi gizi gigi kahana uku ang hestel selasi gigi ku awuzala u khalin de tene wati kang he ati je je kang he ti train kwa cha oda ki du katene khoy gi ko mu khaya tin da masi kang he wala o of if irum tin ji ta sam ngi ex ka fm

0: Bula ba fi fi ge ah minita ge escape em to mo lagi tham nyam gidi gam mi hi abur ku wi ta bung ge ku man ge kum se lagi mi ku ma ati wala ma ju tham ku i ma ji khin hit a tum ge se gum ni gum mi hi abur ku wi am se lagi tum hongo ge ki tresa lo ka timbu mi hi abur ku wi ka tum kang in gu tam ku i Pili mila ki kawi gya oku itan teki wola tua kuwa aku yang em Taka machung amtana sa majibeng ki ka municipality tiki phrase ta chika ni kuna Kwa ang hi vialkom tani gya Ah tika hi ang hi kang hi a uwa Ngusul gani kuna ki chisang ki ka orkiku ki sit Africa Kawa wachi ki hi tana wachi ngawum Ta ifasi gani kuna muhasang Kalau cik saya tanya kau tu gigan hi awa, awi ngi asertia kita wi ngi gigi tau u, ki face kapu gani kuna ki kanganici manci tentang ki om krisi ngi gigi tau. Tapi he wala awa tuwi suri sis irwan sami ya kui dam wi.
1: Tam he five am tahinya kau tau tin amini tanki xka fm kisi karapanan. Sama ni he te tawana bori kusi bori je te komsa bori je anje ni ki kam ti sanye ni ti tresel katembo tawana zelita mo hongo da te kuiti na kia inkarat on karahate ko te ketem bori si bori kusi si o te komsa hiye je o te komo weim sam he

6 iri na ho xka fm kino nxa cam kha 6 iri borishi kom kakwe bori 6 iri kwe tiyete ti treso katembu matlanka komisi khona ya ko komota minister a polisi na di a anja shino dara kara khoi tinta senjo mtuno ya ba ti aki a khoi tin khonipa o am mes dat intelligence di am forage kan karati am nungge si besa khiti khwe a ta khon aki khwe o sa nyi khwe am ti ti a vusimuzi kat matlala ti otam straight khona no an komisi khona ya a karata aki esi policy minister abeki tele khama a tlere mana hi akina ko a karain tle a am kan muin ko ti ko tli khai te of beche khai te ngesi maklala swe di kona na tele ya nga hi aki mutuno de misani kumalu anja mes dat intelligence o karak ahwe da kono ko kan ka kai te dia a seisi burgemeester kandidati khan una a uska puki jawguna a karahata khamenyu korokushiki 4 november kweki khana aki aguna na khunum retif odendal kandidati a nelson mandela bay metro shiki da kono harten bowman da kono loren smith da kaucha da kono blue kran municipality disaki Eldris Reuters beheers nou die municipaliteit iski Betty Lowens kandidaat die aan Inzaba Jetemba Tahono Lovuyo Sinanji Makana Kwekim die a doe de gana anja wina gwe municipaliteit die anji am kaucha ahe municipaliteit die ahe oska puki die aan kresika wina natin ya Amanda Adem kauhan kek burgemeester Hatten Bowman ngati dia a nge tin tin kuri jiki an ken karman spalite di am kun karma tim nokya de khabana kha parte am hasa karamasam kau hutu ta kwe kyang ka kwe a osu huku khrensi posikis South Africa ta khona iswati ta jawu am a khoi ta ha twa yo jwa twa gong kai no 4 million di siri kwa OTD kwa police na oka a ka ti khu a Mpumalanga ki mpo non ya ne pe nga ti police na bisa ha ko te se sa ta ki Aki si uruta 49 di saka am jwa di am nukum 630 kilogram am kau tuta kwe anakain karata kana muta non yani mpe nga di khana karo si uruta kha kau tuta kwe iswati ki si registrasi nomra di akarum borisi khriwem Iran nga di khana ha meda west si we khavana kha te gu khana ye tinge si amoti yo kai ku he fsa ki ain kara ku kanya gunum aki ye te kwa mute to si ana ngo muti hem iran aki te ma ta ti hem asi ku na sikin iran siki jawo ku ku a kha khana ngwa te ngce si khere u he fsa khana ki kharati da to me ka ti aki kwa ti he fsa anja tam ko ma kai ti he em ukhama ti kwa vike jo wa kha ngoma ku kha ti khwe iran nga ti kha karo aki angi samu ti yo cha ka nya gunu ya america shu tam hem khana anja ye ti ina u a khong in a jaw ka ko em khuwa ma gwe tam bori ku he tam as taron us ka siebe xka fmg takono te khawana te gwem

gwa gwa e ka gwe nwa asa we ka gwe zo ya te ti e mana ka gwe nse e ka gwe andwasa e ka ya di ga dimeta kwana ga anwe ka go mangwa go nse ya nta nga zo ga gwe de nse na ngu manga gwe nse le kare tama a ka go mam ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga di ga dimeta a zo e ka gwe sa

0: amat hutan ang kamakoy a programa ang he at ho he kaw yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at ho he ang taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kaw he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta radio ta wuna SABC aya programa sang. Programa sang he ato o atin nagawa podcast ta Tike kang atu ta ang O kawati tike akwa gya computer ke atu. Agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio. Ta tulang ngaw ta tike gawna SABC ay podcast. Ta hanggula podcast ta ay akaw ta ang Kagtuwa tike kang tagawa tike kama Tagawa agwa tuka kolokole awuna ka. Ta yeket inja moke kang kui ka ang kiwa SABC ang ayvilonggisa kausin. SABC ang ayvilonggisa ang kanga ang kanga atwa.
1: Yamsa, ngay ako ya akwera kwa ko tehin si gaku he. Kye he no kambitan ko mamarak an karakyaw chan somaka nyo ya shwete no chasikheri umasi o. Kwa nasi ka? Tikom koma khamia gune timia gwe kha ha e nyama ko tsha hi ma we ya hinu we ya nu to kwasi ka ti ya ha ku na chingan ka ji ya e da ma xie kya ko ya nga nu mama ya ha re tinu we a ko ho Ah, tui makakwa kumkako matisheko. Kuna si nga kiare e. Dama siya yanu. Ya nga ata nga kongkanji. E ya ha. Kwa yo uno. Khabana katuma uyate. Uya kukherno kato kwa shu kati ya ha. Kya kwa si nga kaha e. Dama siya kya ta ha ya yate ni ngati. Kwa ya ha kya de ya ha. Maamu kwe. Kama na huku. Do wuya ha. Heye. Kama kama kai. Manji huwara kote koko kumka. Kwa kama koko kama. Kwa kama kama kama kama. Ma em kama titu yegwe. Sikuna nga ti kiare. Damisye ya nga no. Nga ta nga matana tini kiare. Takunu kukuru kwe kama. Trebae kama kama na. Kwe unu yate. Tengkanji shoka ya ha. Ha kya ko se ma ene ma do wa go ma ta da ma se kya ko ya ha ko ye kya de ya ha ma u kwe tin treba ye na u kwa go mkwai ta ha ta ma khuri khuri e ko ma ko ma na u ti tle ku ma ko se nga ti shu wa kya re a ka da ma se ya na ta ha ko ya he kwai ta ha ta ma ko kwa di kha khuri khuri e ko ka kwe kha she be Ata nga ko eya ha. Treba kia rete. Di koma go duwa. Mara kia hukwa nasika. Ta khunu. Khashim tau ti om koma kham ya hi. Kham aka ya huate. Kia hako siya ku nga nganji ya huate. Ti yo aka damasye si nga. Makunde ma am si. Awi hi mu moka chara. Mkheri wa moka ana ku hiti. Ku makunde ma tuwa chayte. Aiko, damisie aga ya ngate. Ha, kwe ya kia de ya, mamu kwa ma ya ha. Kham ya, de, shunwa tia abasika. Shunwa tia abasika. Duna bereko tiku shunwa gya tisham kuwe. Tiku kwesa na ya, kwe aima ya, ha kia kuma ama. Ya, aiko aku ya kia hu. Kwe yo uwa hu, ngai teke ma nguwe. Iki ti kuwa teko, kankoro teko, ya ye. Gyabi ma kwe, kwa ma kwe, du ma kwe, ata kuwiti ni ya ngayte. Iki ti kwa rako tama ki to kuna si one. Ama kako ma anja. Kuwa ko hunu, dihati wenu, amko tako, chak aib uli na hunu. Tua tiye shom kum ki teko, guye karate ni tua mua tebe kakum, aib urum iya kwa kema. Taiko kwe yo u, taku kabana ha. Tani kwenye anima kwenye kukwenye no. Ye. Tau matam. Du matam. Njabe matuika. Ata shikunwete. Takuku yae. ti ako ho je si kunga. To mi kwa ti te to mu, to wa kheu sa. A twa kakwe. Ko kwara ta ha ta ma te ko ko kwa kha khulina khunu kho wa sinu kya ho kwe kwa beya. A ta ama kwere na kai ta ho ku kweyo uwa ho. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To e ya ho ti a shoka. Ti damasi kwa dri tu kwe hi. Ti kya rete ai ma khulina kwa hi. Ni che kha kai ma khulina kwa hi a ta ko sin kai ma khulina kwa hi ta kwe om goro ki te kwa hi yete a ki u kwa mana a ba si ya ho yo khri no kha da ma si he kwa te be go kha ku i si se ta da ma si ya ku ya khom khom ku ka ma khom khom ku ku ya khom khom ku hi ya ta hi ya ta ka kha ma nga ti be u ti yo ku han o ha si kha wa go te ta khu a ke khuwa go ita go yo nga mo ma kunwe a a tswa he tswa re kwa hi gae tswa sa na go kunwe a ke gae no ga da ta se nngwe go ka kunwe ga he nngwe a kha mi ha mtsi da mang ke bi sana go ka te gya ta se mo no ga he ti a ho kom kom go da msi ha nngwe go sa sa mi yo ha gae ha be na ta ya de ma tsi da bo ka a ka e te nngwe ya to he tek e mkham ngi ki khama ko kho adamu sa mana sinto si ya kwa iye ku kwa onate te usa na ko kham kwa he munu ye kwa he ti ayama te o kuno siliwana o kuno siliwana liko kaula paunungu o kuno siliwana o kuno siliwana lina la salumu o kuno siliwana o kuno sili liko kaula paunungu hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ak hi ya no ta sha te be ha ti khwe si ya khwa ta khu twa na khu ku ata ku mu ku mu ku mu kha ba na si gya e ni ja ti gya wa te ko khwa di da wa sha de we si u ika ma ko to ya ga ak tan ku no kha twa e ti ya mu wa te am kham hi ham ti da kham kha bana chingum sana khuku ko khu da kya kho ma iye kho ta twa wanat o kuno siliwana o kuno siliwana li ko ka ula pa unungu kuno siliwana o kuno siliwa li na la salumwe o kuno siliwana li ko ka ula pa unungu ye khu wa khwe a ki ya khwe khana twa tenu ataha taha ka bango ka kar ma ya ya khwe am ka bango ke kai ma ama ni ama ga ya go ita go no na ite ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go kya kya ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te di te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ita ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku i no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta kwa te no ga na kya o na go ya na ai ke kana ya no here here am ko ho mkiare iyo ko kwe kaba batin ko khe yo am iyo ko kwa ma ko mkha ma ta ko ho ma ta ko mkha ma ta a ta ti ya hite aka ya ya gyara ho yo khere na ho yo akida ma sikwa ma e ye ko kwe kwa ko ya ta ta ho tro ko man ta isa tsima ta ho no ha twa mu wa a ni ma ko ho mkha ma ni ma ko ho ngwima bae kao khom khom kutiko ngulib ga ya khwa nita kwa ko ko nya na kwa ko koro ko ba hera ta koro ngam khoje ta khuno khasi ye ku san twa te no a ke ko wat ta khu kha ba ko khom kha twa kha tse ba kwe kwe a ko we ta khuno a min twa ta ngui te ti a o mo te ana a ke tra no je wa kho thu na thu ama hiya ko tek em khama ta si dri thu wa kho ta kho nu ga twa e ka te kem in sam khani ai go ma si ja ku na khom ko te ta kho nu ga e do do kho te ga sa a ki ko te nu a ta kha a ta kha a ta kha ta kho nu ga sa si ku wa te ga go ma si ka ka rem ka ga ta ko twa a ka su di na kho te ni ti ya te kha sa sa kho kwa kwa iya te sa ya e a ki twa sa ya te kwade ene da kwe ho kha. Ta khunu khai. Ta kwe kwade ma e shao ya hiri. Ti sha mi e ya ti. De ku she shao ya o wa de kema. Shao mu wa de. Ti om o ki de ko. Ti mkai mkwe tam yo yo kunwa ko kuri na khwata. Am shao mu ko ko ta shao mu wa de ma ko ko be. Ko ko ma. No kwam trama. Da a da te kwa hiya am kuma tiye ko jawate. Karu an kai ko unwa kwe ma kwa a da te ko am troma a da te am trama si wana iku ya kai no am te. Te ko taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya guwe. A sao purane uwa guwe no nga no sao kunya guwe. Tim ay makurina kwa ta. Gine ya titoma ko te. Da kwe ata jimati. Hiya ko u shao khabana asao u uwa gono u shao hiya ko ya ti a ta ko shao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya khasa ta khunu a ta kha khasa ko uwa khunu khasa kyare sana ko shi ta kwe e a ta khunu nga ma ti ham jim o ka ha kyae ta khunu ha ta si sim jim o ka ha kyae a ta ngui ku yo kha Hak ui khat oma to si ha kya e kwa ko ha sao ta kwa ko sao nuku ta kha tha ti sao kwe nu ha kwom ti yo a ha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kwom ti ha ka khle sa nu ha khoru na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko hi ya to kho je ta kwe a ta nga ma khwat ta khu mu kha sa ya ta a ta kha sa se e ma kya e khwat Tama aki guiman tahi ko tiko guiman guiman. Tui aki. Ta huyo muti. Ita siyek e kongwa hui no ay dama siyek kongwa. A tiko abasi aka no. Tua he aka. Hie a tri a. Tria ti a kowa te. A ta miya ko aka kri am khasim tim anu. Ta si shoka kri sanate. Ta se a ta here ta jewa kumon. Ho ho. Bak matiko matera iti dama siyek niyet. Tu yo ma ata hi te kha u u wa khui yo tani ko u ma ata khisa na ho ga ko ko karu u ko be ma ti ho kwana yo tu ya tu u ko tani ko ku wa khui si a ke u ma si a ko te khru gi e ko ada ma si ko ka kwa kha ti ko de ka te mo ma na ata yi na si no an kar khu no u wa ko ga ji sha ya ti an u wa ko u wa Am agwa kuma ave hata kwe shwebwa. Sine kwe kwa tekhoro kwekhu kwekhu na khunu ta kwa si kwa nye kwa shao ya tiki. Aki tanatenu ata ya ti ta khunu hata kwe kwe tuma khwate asa ta khunu am shab ki nga khwate ni kia wakati. Ta kwa nga akara kao ki tim chew ta kum am asao siye kwa ya. Ta khunu shao teko an ama oka tri. Ta khunu shao an ai kwe kwa kuma kwa shao ta si kwa teko shao wa kwe kam. Ata kwa khasima ya kho ta kwa am omki. Ui na kwa kho iko kore. Aka ya ni sahambe. Ta kwa shika ni ta dauma khane cha je khunu ta kwa iki ya. Mau haka sa munga tawe. Mau kwe. Ha munga tawe uwa tak e. A kwe dama yahi kwe yahi ke te khati ana habe kwe ke kuwi kun ta khani ma hiya te ti ko shiku shan ko khawana yai yai kwai che kha mu ta bere te no khaya a to ana habe go kha he cha go ti ya ke u kara hidinu na no ti a to a be ti cha ke ko ma ti kwe yahi ke Aka karata ngi mandiu ma. Karati mo e. Ta ko kwe. Karako ma gini ma twarara. Ay, adi jia kwa shunga tiyo ma. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa. Ni ta kata ko siya ko anja ya ko. Ta ko e gawukai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro khao yo waka. Ta ko e hino gya ni gyaru ma twarara. Gini ma twarara. Ta gaukai tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu ha kwama. Tiawe ko yano kasa de kung o tuim na tako isa kwara kamim sap. Tako ko klam. No am at siya ko kaya mo katre tako ko rin yung ko awa siya ko tiyo ko kamati. Ko mo ko ako. Eri ko ko tome yung ko tuim ko tako kao kim ko tako. Ta sana te siyao. Si orohwe tako ko sao aji a sawe. Très vite, très vite, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Ah, kakuri, sao kuri, yom kato kuriete. Titi o mu matomo, hambe koma. Kom atimu a kwe. Ata nga kui kom, masao, ma ngataka, yita kwe je ko kai bakunga koma, kwe koma. Hambe ko atahi ataka chani ma yako kwabasan. Hat o kuri na kwata, huna kiase, katohe. Yawe ko tiku ngai, ha? Ham tu makuliete. Ni yaya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tura kam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko ye bi sai ko mi ma ya ta. Ti ko ngim ka ye bi sai ko mi ma ya ta khaw ma ya wo khuita. Kha ade ko khro ko khuli ati ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ba karo karo na ko. Ta khunu kham ka tu da me sisa ka khwate ta khwate no khana ma kona te no kyare ma kuwate mara khurina ve kham dita go ba tsau ni sa ka ja kha ti awan khuwate
2: siwe qam ta go 75 ta kha minute hengye kho ha honer tem 7 o 9 xk fm siki programme te on tswana wa yamsena kwa tatwa ite nditango dzikanu uye ete twanu no tswana tamaga kuma ha ditango dzi a akuhana kuti a tlase na nqo ndo kuti kwe ki tsam dzika hisen ange dza koma te kuti a ha tsa tswa te tsam dzika ta dri khamini te e ya kwa sigirina go sa a ire tlamiyo

0: bambamba exka fm tete kontekte kunaka ay ncamo ncina khoma sike mo kota kuzi uyinkazini gheri gheri na ntipiro mo samanga ngikonca mcqati wasike tore darana ko te kuzi cwa kuzi cha ncha kuzi cha ngce u veda magano ncasi kate kwa hwe wo khatante wo konta te ku tamagano ndi cha ntshi ye hwe anga te wo kuzi oka ncamsi kate wo khati te o shoto tirika qiji na kam kuri christian te qiji ncam tam qiko te ko kha yo qita qiko he khwe tsara wata no tweno kwe ka ito ji qiji u chan he si wo sene ti qang ngu ka no kuri sta ma qang nqa wo kha ng qiji ku ka he ji qiji qiji ne nen tin ni khan fa fta sikka ti na no a gwe andara ke te hem kwa ma khwe dam ta qam sta de khana qen he qara kho te hi khwe dam qang qe ka te kwa na sikka no kham kwa dam qen ne dr oswen kugla no ama Aroje akaye ane tinyen fef taxika no aroje karate ko suwo tin di hatwa kwedam ga jawo ko tano tsena e karemana ko dlo ma ko kwa sin teo dama kwe dam he tsaye go veta ko maka ko go veta no go jite akas mate siye ko na mebi ga kwara ko sonara giria tya wo ko german ka no te ki tama ya khabeje karate ga xka fm platna ke tina kom sa khang teo akam kure yo tsitsiji tsije te koma go tama gana hetio ke dangwe khatwa te ta dirama ka wa go te aka kama go je kere ka qae ti qaje na go je ha ka ta go no ti ga bana qije ai ha ja te ko mo go je o qije a ka mo te wa ma khwenta ja wa qae ko andara tsam se tsa patra se go khom ka kere ke tin an ga tsa se a mo kula ziki te na a ka qae go go nto te e bo ga qa ka me te ma te qe ja go tsa
1: a ti dara re ka ti ku mo he ti ku mo te ti sonar giriara ti ko ma ti ve ka ti si wo guta akun he tikun he tan sha kun te tam khwete de conference te de te tinga tinu ngake ti ta nga ka jawo kuta ko get root boden te kitwe ti ta tinga hasi kwa project te government dem jemin kum ka garana ko wo ti a ti darana kun ge dr oswen kula ta ati him kwedam te ti him ko am ai kaifa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuje tsewa tinki sticky ma ti ku karma ko karate tinu ti yako ti un ka tina tati kharoku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ta ti o asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngho gi kyai go ta kha ma inta kha
0: mo te to ki shubu shube a khwa kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwa ne te o he te chiri ka sho to ju ko warishin na shubu bere a hoite a kwa ja ga te rado sho anis x ka fm ki kwa na adam ji ka a rado ki ja uto na
1: ya a te ta kwa ti ha to anis ka no te si mo ti no a to he dure ka to a ha komshan komar internet ji ka ka khuji a ji a ha na me ti ka a he khanas kom no khana kiri ka tama a ha tekta kwanenu siteti te dihati te na tete ika gurita am internet ki kana hata kumka tema aja khuwo orita tirete khuwo orita kham dom tema agti kha khama nga khun tita
0: no khama kams ka kwere san khare khama tin
1: khama kwere san khan no kwa ka iyo kho interti swes komati mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave tati swermati
0: aya te tla go tla nomo kwe tsa mo ke ka go ema te shure na ya khiri na go ga ma go tla tla te keno makase tsara tire ta germans de gore ntwa ma go tle o tlo o tlo kana se tle go hwe te

0: Qima xikhulina go a dikwengi go xiqaye ga go ano ngolo tama khwemu go bena ta e kara go yedi ta ngolo cha ta maga nta sa tlwa le go e char char ngalo he kwengi go xi yeu tse e ye tang go a tlo xi ane go tla bo gibu gibu ta go xi u u tswara go a ha ntowe a da kerto go ntse ke khwebere ke a go bona ta go ngono te koma go ntse te koma te go te o tsiri ka go tsana xi jana ngo tsho ngo ra ga tlo tla ka ema he ti piro mo se vanga ja o tla yeko ti ta ku ngwe himo se mangundu Malton Edberg ta to a jorna ta ka ema di tlena mi bia ka si ngo jin jite ko mo de ti South African o ki ya ka ra khotia extra f mo net ni sheben o he ta go no nye ga ke
1: na ta e go ma tsem ka koma na ta tsa mo a go e he tsem ka ko ta na tsa mo a go ga sim am twen ka ga si om am ku msao emka Tswana ga itloka komkwana mgare abamje emgatsa mo a gore ehetse mqekweta ne go gestesi qekweti e a amcema a se South Africa kweseki an gara kiri nnim ba ko cemki go se namwa go platform teniki ba ko cema x sky fmki kunji damasiji ba ko ji twaji tem khamietska pomki nnyam dot ataqo kunwa go x sky fm kwena ngongorwe

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te ti e mana ka kwe e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka kwe mantu a go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na ngu ma ga kwe le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ka kwe sa we.

0: Sunset Africa ki te anakwanya di asureja kuri na kono kaja kungo si kasen onja hai kwa dam kati te na university te ta kiko yunisa si ukau kwenye tukarati te anakoti mbunga te platform te ni kiko and kwe na kwa yunisa ta kiko si ukau kumkoma para kwa kai kwa te inchak ame CPA ta kiko te seta program ango kana platform te ni kihinsa yawa te ta ne program he ya ko platform den ge u kwena ti ke he te ti ka u kwena ya no ya no hi ya ko program he ta ma hanu yini sa ya kara ti ni kwa na he ngo ge u kwena platform den wan kana ko ti na ka ye ja hi ya ko ku ni ka u kwena ya no hi ya ko ho ha he no a ko ki ni ze shi ka di hana sel fu ge u kwena a ja o je ja ra ko ti na se ta u ze he ti ya ha ni studio ki no te ka ku sa hi no an kwena to so ra ma gwe nde hu ji a hana hi ya ko ra kare mbungan seta ti dowate to ti mbamba ten to ti kwa ten uisiki goto corona kam na ko ui he cheka karati seta tuwa ko ta kai ku yata kwa na dango e to ki khagwe to a ka sen cha mare na ndewa cha yunisa ki hinya kor karata den ja yama ku
1: sangore ko ni kam ti o ti dange te kha ti tsona hansi sibongo yunisa ki ti field research kaite hen ma o sikiti webmaster ko hinta ti kha
2: Ntimbamba atirangcam sikati kasivi Dixon noti zawa ku Unisa kino ti Unisa ki zawa ku ane webmaster
3: Mbamba wi iki ke hem ku khama ti Karina Shiwara no ti field researcher Unisa ki
4: Mbamba wi iki ke hem ano ti Stefania Sangongoro no ti field worker ni Unisa project ki
0: an ko sa dangi te koma kho ha khana manati wi tsengwe tsana ano ndi ho ya khana hi tlo kareta Ma to ti esure magwe. To nyama hite iti nge program hen. Deho jika to nyama hire kareta.
1: Ure yake September te nyama hita msika kuwa mateki ya kara hi. Ti nga te ti kamara ika jaro hiwe. Tama kamara jie nga hi. Radu kwa jie nga hi. No radu kwa jine kamara jie haji dul he. Tengo kana ko leini siki tui tui tui ta ke hem tui hame individi. Na tama te onara uti yango hino. Onara uti si kung uti tae kwa mestal. Na ta huji ete hino te kwa rakwa rakwa. Ke kamre re ma kona de kate kwara kwara ta ta me te anti ya kara ku ka ta mara te ki ta we cha si gum si ni cha ka si ga jente tumba pira di te ta ka di khana e na enfol na khono ama do kha ni ki na kha ku ya go kho ya na o tsona kha mde ta mashuri kha re a documentation buka ga ra go kamre ta ta
2: No akam de kate si te ngwae de kingi e te kono. Te hi te ve ngweta ya kai no mik e ngwe kwe tande di kai kusa ya hata. Te kha te mba pira en e enfo na kono. Te kwa jen kwa te no kumwa te oe. Nta te kwa rata hi e kuri di kata ako na kwa rata no ni kwe si kamboro nga kwa e kam ki te kwa tan. Na ta kwa raku kai kongu ino. No ako si kwa na si ka te ta te leini zi atako leini zi ki te kum te no. Di khana te ki kha ako kwi chao jen. Ta khana khwara ta irita
3: no ak itsa dzi ata te wo khono hi te kho he ka ka ite hi internet ti ki video e kho dzi te khangom no kha ta atsa ku yentsa ka ma dzi di hatsi mu sensa of tsa ai khona mu sa ta ku kom sa ndo etsa hi ata no video e te tu ka no te tsa tsa ki khana tsa ai khona nde e tsa nga ko ta kona a te nga ta e kha a di internet ki kho ka go hi kho mu ki ku ma go no tsa kya di tsa fo te nu sa re tsa kya di tsa nta tsa dom he ko sa ta akh di te kwa ta hi kha ton e khuri na khonte kha hi ya hi ata kwae kwae ta khono khrupu wa nga khoi ke hem tui kha ma kwae ki kuin ko kwae tui tui kho ta khono koma khoi no ai kwae no komi na ta re ta ta khono te kha a te kha ni te si kamboro nga nda kwa ra ko ton police kho te a te kha police na nao a te kama te kwa kwa ra ko re ta a ji te ko sa hi ya nze
4: an ngi na mi ya kho a te ai ki ka na ara te ta hi ngi khuin e kuri ina wo hi ji no ngi tsae kho eta na aka ina na ta khwara ta hino mu tsese ka ina na ta khwara tlo ante kha o ata eng tsese ka nao i kya a kha he tso u sa dzawa kore re police sa se ka go dziwe no u ipot a go dzata go nte ara go no te first la kha dzha gara ta en te u ta hina mu ti sa na dzi ate eng gemeenskap ki nya ta na gemeenskap na na ta ku itsaro tareta a go tste hi te te nya mai tsa
0: di koma no no to nya ma hi ya hi te di to nya ma hi te di to sesa hi me kwa da makamiko kwa na force na to nyehe Tano nga na forsen zao he. To hiya te te te. Na ta kini to kama te. Kwa naka te anto tunu kona Amerika kai kwaani yana hiya. Kwa joba kai kwaani yana hiya tu na forsen. No to si alfo hiya te to hemienska po oki na forsen. Na ta kini to kama te. Na oto oti jaro kai here. Re to kama te. Kiri na kini je to anho te jawa de te.
1: Ae ti ya muka gontime. Ke eka mga do tu do kwa chanya te. Yana ka proyeka ki. Kam dot okay, Chaka, the Cham Hook and Kiria Tech, and Tinga, the Tinga, Cham Chakatimuta, Chaka, Kutra, Chakikwana, Kwana, the Konkino, Kia, Chaka Mara, and could it is a young hinted Tancha, Hamko, Hinsha, Karako, Hint, Kuyako, interview Chako, Parahono, Chakom, Havana, Mushoko, Homashurina, Ham, Omki.
2: Nukuna hat takes him ten kamsika. Where Sakia and Hamaka, Hamka, Hinako, who a heave, Takia, Sakia, Quitza, Sakia Venu. For sierra tenve aquina, when I knew what think, eh, I do what em coma, hamai, do what hamak with salsa, anticoma, ten day, like good time. Then aquia to quina, te hun, ten ye, te maratiana, te zarota, hakitimo, that think one, and karate, fair welcome, that think with salsa, take it ha, hanak with salsa, tin te hanande, like good that thing.
3: No tea, he ain't come tea kianya he. Kwane ti nyamuka kwa ti hiyan ti hemienska po ti hiyan mada kwane tiki kianya hi. Mara challenge zi teta hiyan ay gita kuma ti kamke hema chande kuye ay sakia gube kwane tiki kui ku jiti. No at kui ku sika cha kuna naga kuna cha kiara kiara na kouka cha of tse hui ta akwe cha hiyan ti ta ngikara. Ta honu kukam teta hiyan ha kuna chande kwa rasina tae ku kwe na ateti zi tiki tse kata hiyan kwane ke hema uopen chande tae kwe no chaki kianya.
4: To
0: me, Sakia, take a to Jarote, Tinted, Tombunga now, O Siki, Tonga Kayakua, Tiki, a Muate, no, Borongacha Hota, no, Polisa, Yanachaki, Polisa, Kitcha, away, me, the way, Mam Boronga, that's Uncle Dick, Amaway, could he come, Kakwet, Hokudin, Boronga, you, Polisa, or Kai, Konsens, no, to me, Sakia, then to answer Kiara, he, Opua Kurina, to te, he, Kuri. Na damboronga je to kwarata here kare. To ako je ansa kia kara hi kwana he nao. Nga ko je kiri kwana eka to ansa kia rahe. Ndeu kwana eka to ansa kia rahe.
1: Tiyam oiki ae kwa gunu. Kwana eka unushi ki ngui angia tu furubilti kanu. Iraka je kimboronga she si khili owa hambre kwa hi. Na kwana eka nga proyeke kina ata me kchungu ango kwara kwara proyeke kana nye dita. Tini teka mahike angia angkuriji koyo. Tako na khani kaya teng tam de uta hinu kiria tam angi ten sumwa di khana kwara ko kata tinu am ana u kwana jinu mutetu ji ana hika tenji angi te akhinya kham ka gunu am mutetu ji ka hute tam khanu te akuki khana na inga ji ki nin kinge te shweni te muteta ma kwara ko kwana ka ni tseko echa bom tata no purisha mkha ma belgo atam na purisha bel na ewe jire ka kuwa
2: na ngwe khwe kha Tive te mwa khate kwara ko kaisata Mukiti, Mukuka Sahanak, a team at wedded the ten hikarazi. Can Kawa gore tunga quina. Wet way and a hata, Hanad, I'm Boronga, Musiki, quick at a ha, quick uha, as in day with day hints in day Hanakunikukano, Hanango moon, Natak I kukano, Natak Huare, tunga zika in Senata ha, where. Makwana sika, when I take a hayata, when I take hute, tetra, disi hokara hudia hiyako. Then Boronga hudia guinuk, etam zikatako, and a meta ting, Hanayaka ten yakawakita hono tako. Kano, Tago Kanua Huno Aho de Aquarateno, Aquanazia, Naya, Tihanaya Congo, Woteka, Ate Hita, Quanazia, Tago Hana, Sinde, Hana Hia, Cosinde, Hanago, Tui Hakukano, Hanamono, Tumuzia, Hana Hakau, Teddy Hate, Hakau, and Gibson Kokwane, take it, Behueha, Quarakuka, take it, Tua, and Quiku Quikuzin.
3: Then I take here to research the interesting origin Quanehe. kwana di tintu musobona kwaraka kodzi mara ngungu aninza yanu to sakwarasna kobe mboronga kwa mara te udosi ki te tradisisi ki nise kwaya tsa ngwata mara kwaraku hetete akwana ki te he special da hanami kati kwane hambe ngungu ta kwaya ya kwaraku kago mkoma mara te musobe ki ahwe hise nako akwane te he kan interesanti ya he
4: te kwa ingina asa kiara tinhe mboronga te kwa mienska bukiven te san kya aku wate kwa dante kwa rata nkam nunga khai ntumi akuri taa kuna kia hien aku nzi taa kuna natahi ako kwa raku kara hien aku zi na kia rati kwa raku ite engo mui ahansi miya kwa taku ntumu zi ka khana kha kwa kwe uko ate tradusi nyele metode kwa raku ika ae ka khana mua kutumu zi ya kwa uka
0: tiku maasa kia ngunu to suete to nyama hinkaji to nyama hinkaji ati to kwa wate kato kumwa hii bungandi owa ki kwana ka bungana ngiekwe khana mu kwe tswa tsa ha ndi u hiete tswa ka tsara kwa ha re karata akwana ka nci ya ba hanci ku ike ngote kha kwa inta makoma ko a na u kweto nya ko dingere karata so nyam tsa meto nya ting ho tsi ati ngezi ate kya re sina ku ya tu to ti kwa ni tsesi ka ndi ho je to hiye to yene sa ke
4: hinkwe si ka te nya ma kwa ti he ngote Ai, Kamenska pona no ite ai kare khono te kai kutwa. Nk ite hi ta kwa focus group ki. Khono boronga dite nya kho nao Kamenska bogi te boronga he. Ngote khugun khwara ku gasa tsan kya a ho ite hi ya khono te Kamenska pona no ya khono te kai kutwa. Kamenska pona kha kha kha. Tudzi a tso am kha na ta khwara ku ka eno na khudzi kha tudzi hadzi. E te kha tsenya magwati a hano e te nya ke ano tsuna te no ya ko nya tino. Khavana kha ha tsam ka khwe. Tuna te noi no te kai kwa gwe.
0: Ti kom sa kya no no, nga tse e si ka nyama kwa te ato nya ting ho je to kai kare kota di khan ki ngoto suesa. Ti do wate a ike te khavana si e gota maha, go karena na ka siwi sao sue, ise kwa ata ma sao miwe. Nde mboro nga je to jaro te ti te tika, to ho ti mbunga na oki, ngo nyin mboro nga je, ngo akoma kai kwa te te di no nga nongo te kan hek lan kleu sa kia ita, ato jaro ti te ti mbunga oki, nde mboro nga je to mua ti to nge ukwe.
3: Te jaro ti te ti te mua ti mboro nga hek, an to ukwe he, a han a uku he. A kwa ne, nta khemiens ka puna tia na miya dike, a ho si kwa ne ka khana gote, a ho si kwa ne ka khana o zawate. Kwa ne, tu mza zawa ya no ama inse kimara, atitsa ana ve kone ka titsa ka nwa dzawa gya wa go beta hono khama tema ma hiya tite di khama dzawata ehe tuwe te an muwa ti e an tsousa te na nwa ta ti mboronga he
2: no khana te ki khata ti a go si kwana se ka khana di thiya di nge o khwe a tsobwa a wo a tive kwane ngo hino a go si khwara ku ka kwane he wowe ti no khana nge o khwe na ngo khwara ku e sinza ku nya e kunka kwane tsui kham a khama hambi a tinga o sikino tse o khwe a khwe khana tse o sa khong kwa te khwa kwe tsui kha khana khwe kwe tamano khwa kwe tse o khwe te khwe khana nga tsa sikino ngo a go di a nwi ko mo wa qaye tin a go dzingo kwa nwi sasa nza nge o khwe na tse wa khwa e go dzi no makhi a dzwa a di tsaya nza nge o khwe na tse wa khwa go dzi a go dzi tse wa khwa ta hano a go dzi tsi ka me kwa te o o kwa nwa m kwa te ve no a go dzi khana ke a te khana ngo khwa ra ma na nwi tsa m dzi ka ta
0: ya no tsa ntse o sa tsheka tsi ka ma ke sa o mi sa kya no no ngo to yo ka ti kwa te ndi kwa ngo to no nde u ko go dzi a nwi kha tsa o kwe ka mien ska po ke kya mo ya te kona to ku mo ko pas na ti na go to ya ti to a ba si ya kwa te nwa go dzi kya re ka to suesa kona ka nde u ko go dzi ngakha problema se khamiens ka pokwe kya mo aya
1: ya mo ke timi ya go no shure he tsana nta ku ku shi khuri na go tama cha hi ya go hamba ka ka miya tene jao ya shene kya mo go tloga met ane go kona ka shi nta ma kha cha ka shi no go isa ku monta tsam ka cha shi tsone koma go a cha hi ya tene go di tshuwa tebe kona shure shi ka ha ya no nna nna go ke ke cha nna go te tsuno na a nwa ga bana go ku ma tsana go te ga ne shure mja te khana ka te kha jao mjanu khana ka te kha ti amara nga insa tsau go tama ti atamo jao nja mesta te kya wa
2: eh tse u sa tenge u khwete ya kya wa go jao si ani sinza kwane ma ki akamba pira go di kwa go tin te a kwa qobe mam ki tsa kunwa go tsemkhwe no kwane ti yana kwa te a kha go enwe ki tse u sa no ai tebe mama straight koma tsa kun oroko a go ja tsa sika o agoma dino a go dzikisi no sene kyao sena go a go se kwana sika ta bona ga bana ga tsa go ehisa kyano matsa sentwago nyam nyama a ne mtsa tswata din ratetsa wo o ta din khwe matsa ave kyao sena go ga
3: ta bona ga tso tsa mteko tsa nge dza o ta matsa of gala na hata before build the team and team yago ke mi he ke a solar farm rende u dza wetego ta no an an yo kena muwa hek asika ahwe khamenska pa tshubuka go mara o ende no ahwe qing qing ya hwen a dzi an tso hwe ha hiya go dza o hambe ka go go hetse wa go
4: an sa mi ya kwa ti mu i kana dza o khamenska pu king yo kena ki hambe ka te a ta ti mi ka te tsa a ora go benge tsunza tsunza dza o tswara tan tsa si an tsu go sakya na ti tsami ka ti tsama go tsa a orenza tsa ansu ke sa ninza ti hi ni mati a kwere kha gwinza kwa no kokoro ti a ma te kho nya gwinza tsa kha ansu ke sa kya no tsa kha a orona kho a hi en a kha kwa he dzawe e khemets ka poki hambe ka ra kha ne dzawe si hambe e tse wate
0: ti do wate ti u focus pande hi se te kha kha kho ye te be mara to ya ka ra kwa na ka nda ti kwa to u kwa si ke mbona ta nga kha kho e ti o platform ten se ka ta to kwa
1: ikuyiga kuleti ekanga ngodama ngoti yabati kengo iqhaha ni workshop onqodi angoqhaka no iqhaqale inqwa khono cuma khamqama of khunga diqhaka de ha shwe iqhashwe kushwe kuno iqhwa oplosha ngengowona taqhini ngwakho kwana ka cuma ngigatanga nqwa khuchuku wecice ya hinti ti cuma yaye ne nata oplosha ngumateko atal
2: eh tsa person leke qam he eh aqide qam sika hinto

0: ya mukaramu miyago no tiki baye belanga khoya tikwa shuri ngo shuri kungo ko cha khulina khata no ai shiki ngo ntanqo kunqoka nqoka camba ngo hambere khono ke hemge ukho mkhushi ki tekhwa ti shuri khulina kho tinti ngo kaishi qashi na ko tu flaka ki dama shi u tun khon dama ati muqo kwa dama shona kwana ngo ki mister tenya kwa kha shuri nge qaco kho no cha khulina no jawa hambe no ti tan secret ti ku nge anga ita ma gomkara khon shuri khulino ti khuti tama shi qashi na nge jawa jin ti hambe ta kan ti taman
1: ti ati mu wate kwa no a kho si hi si kwana sika a ane ti goma go kwana ke cam biesa khago hi khwe wo khwata kwana sika ke ka manu ete go be khama kuwa ko nge ba wa se ke sinure ye ke khama se ku tsinga reta ke ka mtsame te go khwe go to nge khwe tsungi o khwena ang khama adzaro ko tingi o khwe ane khantsana go to tsungi o khwena ti tsana ko nge khwe ti ana ahika kwana ana ke tsame hambe ate dire tsungi o khom si yako tsem ko ye wo khwata mangi be seno kham tsungi o khom akhao kwana khama wo khwata dangwena mutu ama wo dango he nta sure e khurikana ya ngutsa ve aiki mutu ngo tsukhwe e twara ko hihwe e wo khamsi tsasna ko ta manu e khuni ya nqa ku khana ke ya tamata ko nande tama
2: no ti eti mo sa kya te ho he ngi e South Africa ki tenge ukho ya hambe wo posi ya kinga to posi ya kinga ya hambe no ti eti e kwisi ka mo sa kya te ho ngo te u nge ukho na ngu a buruzi te ki kiri ya todzi so si benelans ya saka edzi kwa adzi ki tenge ukho na ngu no e kwane te ngu ka go yo hedza ro ka e hen ko ma ka e heta e ti eti mo sa kya te platform tenge
3: ti eti kya ko he nge nge ukho na tse dzao edzao kase na kokunga ko kwane te sure si faka nswaka tsudzao dzi kabe nongo khwirino e faka e kase ncitsedza o sika doctor dzi adzi ku e ngo dzao ka khwe ngo nge ukuna kase ta khunu kunga ko kase na khona atsedza we dzao te kha mienska bo kha tsinsa seno te akwe na siya te tsam te e damsi ka ngo khao dzao dzi ki ina ngo e ti mo wa khwe ngo nge ukuna te na ngo tsinsa sena ko akwe e wo
4: ntso ya sika unisa ta qite cha ka meto wa tsero tsero na ko ha na ko je to nya ko ha to ya ba te nxwe te go yongo atato ka etsa kongore re to ya ba te nxwe khurina gore nde o kana to ya ba te go go teta jo a go yongo ka etsa to kono nde o kana to ya ba te nxwe khurina gore ta
0: ti ya timika go ngo ni proyeke ata ga te go kung kwana ka mute tsete ya kana go te nya tinga tinwe ho ta timboro ka ke tsa ga go khwara khwara go be kwa tikie de kwana ka go yunisha gwana ga teno te ka ite go na forshe go temu mo timboro nga je mbunga ntsho go tenqunu xa e kuno operations ya nkhate je te ka imunu uri le gati kwana te adi ange a khwara khwara na ha go go te go yishi na go kwenya
1: he nwe khwe nta dza o si kyen ya te dza wa te ka te kyen e tsam ti go be te kya te go kyen ka he nwe khwe te hi ya te siki te khwara na ga go amboro nga jeno tui kha a heno tui kha zaro kai he ngo te go taman ie a khuria go marti do ka ten khuria go ve a te di khate hi a ten te e nza kung kwa go e khwe
2: ti e ti kwitsa ten timi ya go nyam ka khwe timi ya go teta ta ma khan timi ya go e khwe te veta timi ka te hi khwe teta he ti ti e te wo sa ta ko te mu a sa te ta ma ama nu ji te ken khate ji te nge o khwe te gu ya ko ama nu ji te za ko sa ta ni khwe te veta timi ka ko ne te san kho te ke he kam kum ke kham di dom ya a khato ama kham ang go kha ngo khwe ham be ta timi ka ko ne te wo kha ta be a pase ne go ndu ka ne ke ana te no da kha ta ke te go te ta ma te hi ya go kha ve a he ti he
3: ti e timi ya ten timi ngo khwe te ta kwana a tango te ana tswa tswa go tswa go kwana e go eng boronga go eng ta khamenska pa tso kwana e go e e ga no uta khuria go be di kwana go ata te no go te ina tsu kai go tsika go te kai go ana mha tsu tsika tso a man a ta te nya go kuno khamenska mona te nya ma khoti nya te kwa te tsin kai go te tsin kai go ke ka a ta te nya na nya na ngim boronga di sia go khuire
4: to nna ma te nna go eng go te go ke tsa kunta tinge sa to go tsha go tuto we sana to kwa nge o khona to swere mako no ntse ya sika nde u tsheka ho a unisa to ya mako dire
1: ntse ya sika unisa kite a ba se ga ta ha te kase na te unisa te kwa ma na khata no a kase nsi ki tinke nwe nyam ka kuri e a tengi e no nwe kuri a nyam ka kuri a te drepo no nwe kuri e te e yena kwa ko te kase no adzi Yunisa siteng ya manta a tseka khodzi kwane Yunisa mosa kya te ga ngo tsan kutamienska poko ya kitama yege kwe a kwara kongo khuwa a hi kham klase na tamba pira sika
3: no Yunisa ne timia tin timia te a hiama te tseka kho he a yemia kwa te a kha te khaliente te tute kwane sere se karo ya kwa hi e na ngisure khuri na kho ko kwa ko klase na no te a ntse ka kwa mana kwa tin tik an tya ka a hi ana hi ati teng kasana te tsa ka o tlere kwa hi kho e kwinki ngo tsa kasen ta sure khuri na kwa ko e nge o kwena o tik khata
2: no ti he ti tso sa mo ate ho he ni khaliente ti ti wo ti kasen ka kwa ti tso sa ngu ya te kwa ne ti kasen sa kya ra hi tsuka mara ti kasen e mara ti kasen e ti khuri na he ve ni khaliente ti ti wo ti khuri ka kwa ti tsan tso sa ngu ya te ni se
0: ti dangi ta yam o yuni sa mi ka go kona he shure ti khuri na kuri ti nga ti kya o kara ti nwe a ki nga kona ka yuni sa si ni proyeka si kona si ka tsaya si ka ti khuwa hi ate no ti nga a khuwa hi ate ta ti mi ka kwa ti kasen ka burushi ho ate
4: so atan tomia de na tsais ka to registrir na ga go ite unisa ke go to tien go nya ma go tien to class na te na to a ka go nna ma ma go je to class na treta
0: ti he ke en ka wa de kona sa tsam fa ka sa ti o gana khala tin mi ka re shukuni te fa ka sa ga sa ta me ka go english and academic purpose no english and prophecy no business management no it she ta
1: ti I mi ya kwa ta khono am ki so ta tin go ti ya tin ya te website design eh ti hi ya te am tsi qanya ke tie a a mo oven tie a
2: te tui ha ho hinya te aka ami akwa IT hen ITC o sigiti fakazi web design professional NLC atan e ho jite hinya te
3: tie ti class na te economic and science management na agi tie ti class na te business management de no basis on saver kende gete no NLC ta tie a class en ho gite
4: yeo khoto tito kwate u to cece to sizing yeo khwena ndeu kya isi o ngcae sikating re kareta ise adihan mia te kwan ngcae cha nyamno uja khuri khuri hobe mara kyao down cha kyao down cha tete ka cha si te o khuri o ek tuo khwate te tika tito kwa go hwe ne to kuya ho ji yoyo na tato kwate mbunga khona ngona tato seta kunya kwae to ngcae ho ji ngoto qete size yo ka sika
0: tik nyam karamiya gono ngi ukweta ko tango ni atekana kwa gade cha mi tenwe kwa internet te che kha te makwa ko cha tuma cha ara kwa ikara gwe ko hute ngi musho ko ngi ngi ngi ha ba khotin a tuma cha ga ngi khote tin a sabli understand ngi kha e
1: ai miya kwa hito te ya kwa ne ngi khwe ke ma kwa ta ti khwe ngo khwara senta ke m kam sikimi senako a khati yana khwe te ke khwara sena hambi ya tete dza ho atve no e kha khwara ku kanga kha te ya kha ta te tsate tsange o khwetsa miya ko a kha a te ya kha da wa atano hito kha nwe kha lien tete tsamse wa khona ko kha ya bevon na ko kha kha me kha kha he e ti kam he nwe kwe ti kya te khwara sensa no nwe kho ti kya te hi sensa kha mienska poki no te tsate kha ta ko kha nge o khwe yana ko tende ya zaro kai
2: tie timie timia go nge o khwe nano o na ta tsang tso sa tsa mpoma kai kwa tove no nwe dangodzi ta ko na nwiwa kha nwa ko kha he mi no dzi dangodzi tsona nwiwa kha ta ko enwa ko kha he mi no koma kai eteta te ka te ke hem tsui kham a
3: tie timia timia nwe ane kho te hu ngandim ane kho hi ate kho te si a go be te yo e ka kai ta ko te zaro kai ta ko te hu kwa ne te tsona sure khuri na kwa kunta nwa ti zausi hambe ka nga kwa na te ko ka zaro are kunu zausi hambe ke emboronga te khuri ka ti yo a ho zambe yo nge o kwa na tsubu na ko kumsa
4: to ka kwa te ti si o tsa ke ti koma sa sa hiya ha a ke ka re na meno ne proyeka e unisa ntsa ka to ona stien na ko ha no unisa si sit area go te ti na ona proyeka to ho sa ya ba te unisa ya khere go te ti wa to ona stien na ko re makito mo sa kya te na proyeka no na tato kwa te ngombuga kona te ma ti yo to si mo to mo ta kya te ka
3: te kwa te ke ngombunga na te a te te ko mi ki to te zaro kai kwa na ana si khere na khono te se wiki e ya khwa ana te ka mbere khwa te e na khudzi a hiya ko te sana ana te khwa zaro kai te a onersdien no ngo khudzi te hino si hambe
2: Tinyam oika tie mi karate hambe ta kwa neka. Sa self throw wo self empowerment sa wo ke hekam kuma sa khom kar ha ko tete kwa mo ke hambe. A da te hian kwa neka te tu project tseri na ha ko a tuna kwa no tseri na ho. Kwa ne nge he te tu ya te kya de te te sa kwa ne te o hamien ska po. Te a support ya gon te khoma ko te gon nge te hin sa kya te na ko e za te tu sa u a go ta timu wa.
1: Na nge yunisa te tsa ya te na ta kun ka e tore ta. No yunisa te tsa ya ko kheru na ta ha tsam sika si kheru na ko huwa go e to ti kheru na ko yakara kwa inka e kino hi to di gato hi ya ko inza ko ta ko atsi tru go tsam sika hi to te tsi tru na go ti di gate hi to te tsam ko kwane enu yunisa si khokhuri o eke a go e khwara ko kara ko huwa go enu yunisa huwa ko di gate inza kunwa ko khwara ko katan hi to te a tsam sika khwara di gate kunwa ko te kwa sa ve go tjo nwe wa te khai da kwa ntuma ya ko khwara go te we go be di gate ta hi to te do sen ke a nwe kwa ti hino hi senago nwe kwa ati tana ko kuini khwara senago ta a tsa do wa te tsam sika hi senago
0: ki pomkomo mi ya go no ti ya ba te te a nja ka e nja ko nka sa qete ne te e yena hi ti a te kwa ka mo go kona nna ka ra gwa te go o o nya go ta di gate ka mo go ya go te go ti go jana te te nya go gunka no te go o o go nge a te ka mo go ka nta for tsana go mara ni kwa ka mo go a hambene
4: te koma te keke te te di te o nge o khwena nda o yo tla metswa ding re ka reta no gana o e ji no jara ji ta gana o yo si ka ga gana me ya te si bo khom hem bunga kona han o tsana go gana tsero tsero Mua akwe desi, achari tswa anyama kusure kurina kwa ta kuwa gyausa tete na kheru kheru kwe. So mbunga towe, hiti yo tete kai tswa njarate kehe, tete kare kutako nga koje, te yuwa ka jaro kai kwa nasika. Tek eja sika wako. Te kheri sa hinyen te iti siki, ti nita ha korona ngo te ukae kwe, kana kae ki ngi ukwe na tina, kana te usa tia na kwa ime trikina. Nita ha kwe kutae ki, tuna stanata aha stanata niyeche wako na. Nta ga tloe go tsaiki no tsui ga keren go ete o tsaiko o ke titeta ko mategam se tseu sangye o khona sasa je ja o kate to no nge a to nga masakya a te nge o khwena no kwana a dire kare go nsa sasa je no go nsa tsu go di nye te go mang tseng go jengo ina go wa go tako go nge bi sina go hen go je go to no na tato o se na to ntsa se ka tawa
3: ti e ti tawa ten timin sasa he tse go ben sasa e kuria go bete ke No sasa engo tek e khuta ko tsa kwen kwen si mkhoy etsamo. Mmm tsa tuna kuri na khwana a kuri o na tse ho to ofrei tswa o atenga tek a se ka tsamo ka tsa sure ke ti ke mamite ti kuri no tinde ho se ya go mara a yin dzi hambere khwa ete kuri na khwa yin tanwe. Nu ite o temo a mozi a nkansi a hambe e klasen ka tsama nge ko be o der do maka nge ko be ngakwana hi to temo klasen ho tsa tenya ma ko hi ntek tsubuno a tsa ngana inga e tsa tswa o he. Adrom tsa he sitse ho si
2: no timia go nge o khena timia go ina mu sasa ho he tsak a te mara mia te ve tsa tinga te ve sasa a ka tita kwa ne te a tsuna tia na mia ka ata tsamin ti sere ka dik a tsa tiki khara ta ve mara mu ka isi ka tsa sere ka tsak a mara nge bietere go vere tsa e ye poto ko ki tsa za o khe ka tsak a no nda iya go ata te mo go te te ha role model na te mu te na tsuna a a khurina hata tsamsa nda i ku he ma wa dita ta go mu khanyu sasa ka a tebe nge o khena ndo kwa ne tingandi msinya te anqa heteki te kwa ne tswa o te go dia tsan mia ko maratsini ya no hambere ya khwatlo
1: sasa kwa tsa ka te tamano sasa ka iko tsa ka te tsamsika tsa e si ka tsa controla go tinwe e si ka kano u ti sa u ndoro ti kano nce e si ka ti kave ne vieke ti kave re nce nge go nce vieke si ka ti ka ta go ne tsa anqa te ve vieke si ki kwa ne tsa nqana go tsa o khwa te a vieke ki kandi kweti hiyate no hita hi kgha nwa kwa go kwati he emba pila ta kwa tsakiti yakara kwa tsa he dza wa dza osa hito tsa tan tesin kokwa ko temia ko kha kha kwange ko mia kha ta akiti dza wa go veta ku ware ti am akhu tsa dosi ka tsa si ho wa go tsunqa ka meti tsa dia khore na mana go ita no a qa ka msiki tsa si ho ta a go iki a ti nqita ke a nta sasa e nwa tsa ko sa concentrate ya kwa koteta tuna timu tate wo tate khudzia hi khudzia mara hammanu esase wa straight teho teho vek enqicetisano utingo ka nqicetisano nqigwe etihiti zao si khwe ta khoni vyeke ti zawate khana vyeke keti ka into te control a khuite wo ta qamsika xa usena ka tsa ak a sika tsa nina kwara khwago tuna ak a sikitsa sotago tsa dikaya ketsa wo tate ta khwa
0: xa usatime ka go ntimu tate ane ishe Nje khadi khuja khadi kuika tatinje ya tamano nito tengi u tswanishure ku hotena ka itikuika go ntika me shasha ha gya go beta amika ka fa mari ka ishure cha sikhurina go khurina go ta ka go go tamano temo go ya muku chinga na ta shure cha cha khuri khuri sha tel tet perke o wa cha ta ko ntunyo go ba ke ka ne cha ka a tana ku go kham ku ima
4: di do wat te kyara sna kota te u tsai ku he tsutsom sa nyen te di khobona e ya go te chan ma khana kha tsui kha guina go te sa chan ka ta khona chan jore ki go te tsai ko kam no beram te khari khari di Marcus Jetembu wi he gwanam kha twa ta ti te u nge u khwena Unisa ta te ke te tsak am ski kas na ko ti na tsa ya sika gwanam kha Unisa si u manda ku o ki khana ti a di khan mi ya te kwa kha di khana khana utam je te ek erema ko miya hasi khana jara ka te mbunga na ngo khana arte kai chwa burudam ka me den understand ta ko ngo khana mo we si khana ma ane kai chwa na ta ngo khana mo si khana platform den si din ana ki platform den ha sa ka sa kya den chwa na ta ata I karango mo a jara ko khana jara ka ti cha ul tsai kam ki khama si na ko nge si si mi nga ti ho ki ti ya ha te ngo khwara se na ka wa kha tsak e ja kon tsona tsheka ho di tseke nte di ding nwe ta tseke no hem ditango nts e sikata ko na te swera ma ko te ko ma ko ditango he ta ko na keki keki ta ko na kana una swera ma hem no nts e ta ma ha ange si dara na ho ita no twan ki ditango si e ko te ko akwana ka cha u dome a cha cha de na ko cha swe te cha a ke cha u cha ko yi hena ta I kara cha te hin ta I kara cha mo e cha u sai si kire kara ta an tsu sa tsheka nakwana ke mbunga towe jaro kae he tu te kha te u tswan ke nako he tu te mo te u tswan a South Africa ke kana ko din khwe na ko nya tlokwa ga jare tswa ya khurinata tu anga mate ke ja klasen hana cha te ma kunchi of ta ko chi no ke ja klasen ange tsa nga mate si kuma ko jao sa no cha kunchi te ma ko ko si jao khana he te ki te ta ma kha go khana te tlua anjan ta huwa ma a kwa dango a ta a dango enge mi jao a ofungie mi kaisen a ofungie mi cheka ho atano muwa ati mango kuno cheka re kareta sure akurina kwa mkoma acha a dri kuno a sure akurina kwa enta cha a kwena buye kwa dri kuno kaka so aji khana kwa aji khana kete jingo khana jaro kare ko te umbunga isise ta hate jingo khana muta khana uka uji tinji no tia tia ngye ka nmoho he tichi yeta chawa oka ate tikiti kuma kuchie ngho jim ha glakwe no ha aya ha nukleu ha mkoma huwa nkwere na yakara mano ha aho je te ko si kwe aya ha tu waka nchwana ha kleuta te koma no gaitu aji nge nweku no aji kuya te hajiti kam anatak ii karangu ha gaitu ano ha kwenye karata ako na katika kwasa yawa nsobo gaitu aso te umusobo iki gaitu aho takti kwa iki ete iti kao tau sena kono iki ete iti tuwako dom a khoresa kya tobe marande ko na so corona ka e kwate so na kya te ata suisen so wo sen jire kare tre a nga o kuristel sel khae a ji kwa nyo ko ti se kwa tan ti ai dla ko ti yere kwa tare a dla ko khuri he khuri na kwa ta sure he tana ko sia fra di dom a khoere
3: a ha dla ko na khuri na kwa tana ha kan tana ko ke insa ku ha klase na ko ha tu khuza ana ko hi kwa na nwi nwi ki a ha dla ko dzi kha minister sia ko na ho sia ko ti a e tsamte ke a dla ko na ha ai ki nwa kwa na a tsamta ko dzi klase nta hi be nta ko kakuno khudzi atsawe ke imkhono yakatani ncitse sika klase nako matric yako sethi ase khurina khwe kwana a hek ekuri hene se kunwa ko klase nta ko tsukhudzi a kana ko takodza u tsukudzi tamadzaro ko kwinki tsinza sena ko te e timu
2: Nutia Timia de Notimiago, Mia de Ve had Gacon Hango Hagonota. Mui Ver, say Gacomer say attack at it now, Gacom sobbed in Muzi, where he had in Tina Oker and Gongo Hagonosa. Atacanega Kehem Twihama Woham, Quane Ham Commander Hetana Pohika Quick. Quane Tatuya Conga sent all Tino Hakohana Yagonasa, had Gacot it and Ayaki Sukunaza of had Gacahi, where he ve hahi. Ah, where humping was at Africa, it's a come, ta, ta, size, no waitings at in Tahi, eti Timia.
1: Nutia Timia gonna gako hekinta ting, hangam, senate had the two yaha no, Tahua, Quinyaki Hiago. Ta two yaha gets a door, senate, look where Tihino, Tihiago, Tim, Kara, Tihino, his senago. Ata had the water tramsica, Haki his senago, more for tea. Ah, no quen, they didn't dare some three have a Tihino, his senago, vain when he had the hoa. Do, Titama Tihino, his senago, and do quen here the hammer, no assigiti, hakiti, at a dozen a gozata and a go here the tramsica. Taki tegago, at a dozen at the venu, ketam takitego, Titako zinde zana na teko kaa tedi. Tia ae pasi ya kwe. Ata aha dosi ni ata tam kwenye makuu. Ata dosi na te. Ngwe kwenye. Kutuwe ngwe hindi hiya te. Tihi kwane kwenye siki. Kuma ate mkwe hino. Siere ate mkwe. Do karako ngwe kwe. Te mkwa nganti hiya te kwe. Ngwe kwe kutuwe tisere. Anza kuma ahiya te ma hiya te. Ve hamdi teka kwa nakare. Re anza ama kwe uke usen kum. Ata mu. Ti mu. Kaya hindi tisere ngwe kwe zi hiya te kwe. Tisere te tam.
4: Titama
0: and Dick Ayaka Atasi Iago. Unsick at what Sanon, that's a swego. Titama no, Nudi Hadi and Atashua Kohalina Tam and Kamago Hao, not at the Taco Canam, mere Tabaka Gago, you know. Yea, no, for her no, Missy here, Tino, Tikan here go hata. Sure, her Gako she can not a muka, them Tim Jawa to own Pushitama Tikan Jaw hata, Gako the Tamu could come her at them. Timaka comes out to push it, Gako Shakan, go eager.
4: You know what, 2 weeks at my Kusiki, Kirk in Quetaway. 3 ukhoji a te unge ukona te ya ko ya swere mangwe yamka ko ya te unge ukona a karasi ne proyeke yunisa khana a kheru kheru na ta ha te ti ki khana ya ana khwati na ta chari e ye khwe se ta cha kuma ko tsae kwa ko kiam mare kare kam kurie to de de wo to nta to ko yen re kare ta so a khwe tsan tsa usa kiri ta khana mo wa tim ta khono tsam kara kiri ta khan mi ya te ho he khana ya yunisa ta ki te tsa ka me o hi oro ki en ka ka te te a te umbunga he pao te a te umbunga ke kase na hambe jawa hambe mare yunisa khana ya te ma ti kase ntu je ya kwa ma ti khana Tio khana yama khwati ya klasen khakwate akhan tia ha khana u klasen o dangojiki. Khana mousa kaya tia ka khanta ma nao tuntua na umbunga na iye kukwa. Nga khoye khana tkan tia usa kia inkao khana un aye kisere ya hambere khwaye khana te ko khana klasen sa yaba kutama. Nga yunisa khana ya kwa mati khana klasen ati yama khwati ya. Drika kwe te unge uko na te gara ati si mbunga te anja jarok areko te te ma khana. Tino khana nge uko na go subu subu na khan tete ho je nya ko ko ti wa ne so ka ti tso wa go ti mi ya gwe te ko ma ha te ya tso tso ka ra go nge u khona mi ya te ti ya ko ji ki te hambe polisa ki te hambe bana lan se sa ka ki te hambe frai ho ne ho ka te hambe MEC ko ji ki te hambe minister ko ji ki te hambe parlement ko ka te hambe wetgewing ji ki te hambe te kwa sen we mbunga te Ma tsam told you take a quagore. Ma tsam telling you can not told you, no one ego take a jacuma magore character. So Nedi Yama tekeji. Ata tunhun anant a nuyate amanda temuate and hona ata yamahi, marahana yamahi, a kerker kukwanaka. Ayana hanambunga ju kumka kukwanaka. Ata anukun and yamahi kwanaka, nuns a singiris and noa hota. Take kiri a card, no kiri a te what. Bori tuya changa, got it a hoya hingu, got it a hoya hingu. Maraham and Zangiri seno susuna a hoya hing. No kau hana uhe hana clamatisingo, cham ayet ay to a manuata no. Hamacha and na magusi. Got it a tea and no hoya hing within a hoya ataya hing center. Bungato at wa quizigati, dangita means a kyangre. Ansisi bongo nta uingre, Cassivi Dixon. Karina Shiwara no Stefania Sangongoro kwi tiseta darate na ngingi ukwena gwana mkhaklaisi na tiyunisa ki eja kumuhena ana kaha hana udara ya hasi hana kaha tembunga na anje hana nyama kukako ya minsi ya tete to teki karati nko jiteki arekato suere masatano yako hana anja ya shubusu unako hana tomati nko jie hana kwekwa karama nyamka kwe hana nyakwate no tamka kwe hana kamati hinsa akwana yaka mbunga towe to hana seta jaro kaya he jara kari tiwa nesuka timye gono kanko usa dange to teite to tiyo karaha no to yenka kusa ngana mbunga nseta no njiu kwen seta ndewe nkaika to nyako haa no maamboronga jetomu watino nita amboronga jikwarata tu ya wadre karata kankara tausa dange.

0: Kuri atsam ta khonta matsawa ote hetete gqetswa go di atsiye teji ngu o aka ngu o ocana khotswano akakhwe ase go no kakhwe a jaro matahe ncencete mote ya se kwa ta khweka ga ka o tlae ga he mo di go ete mo te na ncena tsam kuri te heno seja a jaro makwa kote ta khwe he mokano mokua te swere masagae a saise e ha gqakhwe no ha gqako shiri jao nata ha ka kho mange ya setano dikuto a nata i kra ha ku ka ha qana ko din khwen ha qana ko din tshwano khwen ha museja ta ha qiye ten khwen seta nata ha ku na o khuje ha mkhom ha jaroma na o khuje ha o seja na ha jaroma no matsam ha ya se gore kareta a jete ta khwe o tshano ta khwe te dango swere masa
1: ti bamba kate markes ne cham kuri khoshia ti kuisha sika ti doate a cham kuri te ta te ti he cham karate ta ga to chama ti am aim onu te chi ya go ata a kwa ke ma kham ka a isa a wo kuri si ta ma ka wo kuri ma ka kwa kha ka ka wo kuri ga kwa je kha ji ka wo kuri ta kha ata ti ko a wa mu wa ti a ga kwa si shwere ko ka ya ko ku wa ti ke i kha sim kam oro i ga kwa si a di khu ta ma ti ko mu wa ti am a kwa kam oro i na ta i kam oro na kha ma ku ya ta ha re isa a wo kuri sho ka shwere ta ha re ga kwa si ka ata no kham ai khuna a kamange a he kaye tinu ya o gunge a ngu a tsana hive twa he ke tinu ta khwe ta ya tsara ma go de to twa go ke de to na ta i kwa ya tinga te mari tinu kun kham na mi ya go ke ma wa na twa a twa no tsanga no a tsa twa ti cha do no cha nyam ti te ku chi chi ya khu no bere cha se cha ta ma kha cha te ku ta san cha kyara ma go khwe wo go ke ma ta kha wo san ma che khu no wo san ma si twa ti yo ang ay he marak am ore ang ay si he cheka ko ye se tak ay ang ay kuna ni tu adi kuna dino doe te be ngano ti ma twa hiketi am tama am twa ti ma ika chia kuno bere se kwa go ta kuno ata nya ma te ko khute ta kha te ko ata chi kham chi ye te kwa khasi tama ata te ko chi ta kuno tu ma am a gu ye go kham kya ob ki kya e te ho go kai sha anja am twam kham ma ana ko ta ko khuji a she kha ko khewa go ke tu ma twe ko tai ko ku am au na chao am u tin ki ta kha si gondo twa ba tumi na ma go ye he a chao u ku ri he yim dom ki tui karu ngu tai a ko ji kha bo ngu tai ve a di ni ji chin je tu ma mo wa khuno ti nu twa ba tu a ta i cha mu wa ti nu na lu u ma cha a kha ke o cha u a kai khu a cha nya ma ta ti khu na kai ma cha a ta i ko ma mo wa khuno cha tu no cha si ka ni te u ai ga kwa si ta ma ku he u wa ta ha no tu si cha ki cha go ve ku he ku e ko a ta a he che u jo ro ke ma kai ke he ko ji cha ki ti ya ko ma te ta se sha kha ni sha ku ke a twa he ke te re na ki ya no go ni ti ka ta te ti si di no am gwa ma on ki ka me a ja i khomo ko jao sha isi jawa go ke isi si te go ga si ta ha ka e te ha si ya ko ata chi ge ka ka se ku veri a hen cho a mo ko si ta ba na khu nu ama ata chi ta ba na khu ku ri na khu nu am gu ki si ta ka ra khu an chi kriya te te ti ma di ha ma tu wa kha ya te kha ko te ta ko tum ka e kham ana kha ta ho ji ka a kham u wa te ho ji ko yo ata a ai si ki tu te go ja ta ti ya kha si a khu e ka khu te e lu kha ka nga kho ro ka e ku ka e ko vera se ku kai sha no am ema ta ko ji tui ji ga pa ta o kha ko na ko tui a ta ko no a kwa ka she kwa he beti no ata kwe kwa ra kwa no bere she ku sha she ku si o khiri o ro khom kwe na e ni ku wa ki me ku te renge ka o kwa ja khom ho a ko ni di khom she ku e
0: kai nge ta me te tsam ha ta ko he tie gara na ha tino doro ko ta ngwe no khoje te swera ma te ji am te atao ka re ta ko na do wa te na khana ta o tswan ata nga ma ko te ta wa te no hindu te ho e te ta ko ta o ka te motetwe tsan o yoro dangi ta ko sa
1: cha ba kha tsan dangi go kham dangi ye san huai ni jie te tie ko mu te ma te kan ye ka ti no a ku yi he te ki to me ye cha nga ka yi hi sa na te ko di se ta ke ka ko ku nga no i ta kan be ti ta i kwa ku di si bu ka di si ki no e no a ma o bu ka di ma a ye sa te khom ka ra e a ta
0: a ha ta ko he mu ka no mu ku wa te a su ra ma ko a ka ra ha khwai a khwa kha no khae khae ta masialfu hiya hi kwa kha te swara ma khoya khari khari na no atango ncikwinji a te guye ko kaija ku ntshona nce khoji nge u khwete ki tsantse usa o hi orokeri no tenge u khwete nyama ho kota nce khoji a sereka ke hekam ange sa 107 o ta khono 9 FM ski koma gono nce khoji ke tete tsa wo wa gwem